0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalim ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17 and 1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17 and 1. Mawala akong kakapoy hantod gabi, mura ka namin yung nasa unsa yung secreto ni mo, mayroon sa vitamins ni mo. Wala ko lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, naglose ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat. Healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
5: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas. Sa tanang mga plantadores sa tubo, ang Busco Sugar Milling Company nagpahibalo kaninyo nga gi-extend ni ini ang ilang milling cut-off sa midnight sa June 9, 2026. Nagapasalamat kita sa Busco Sugar Milling Company sa gihimo nila nga milling extension. Busa, ginadasig kamo nga i-deliver na ang inyong mga tubo una ang cut-off sa milling alang sa crop year 2025-2026. Kini usa ka pahinumdum gikan sa SGABI, SFB, MPC ug sa Mindanao Federation.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music
8: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

Okay, balik ta mga igsoon, mga igala. Time check. 4 minutos ang milapas sa lasutsos kapuntagon sa atong panag-ubans programang Barug sa Kamatuoran. Muragaduda sa dinoon ko ba nga, waka ko na misunderstood ninyo sa ako ang pagpangomentar. Ha? Wala ka mo na, I hope so. Pero kung muabot man nga point nga inyo, appeal po ko nga, di ninyo masamtan, you can just directly send a message to me or even mag-comment sa ako ang serben, mauni ang akong opinion. Ako ka respetuhan. Pero for now, mga igsoon, mga igala, like what I said, ningong ko, for I said it before and I will always see it again. No? Nga, barugan ko kung unsay matuod. O dito kumudapig sa matuod. Apan as a commentator, mga igsoon, mga igala, this is my take. Kung muhatag ko ako ang komentaryo, akong galantaon ang two sides of coin. Gabantayan ko nga, oh sige. Let it say nga, mauni, pero dun ay lain po nga kwarto ang atong tanawon. And at this point, mga igsoon, mga igala, I hope so. Again, klaro na ko. Ang inyong mga

0: sentimento nga gibati, ang inyong mga gipangbati nga na-disappoint, na-dismaya mo, sa stance sa ato ang mga politician, labi na gyud sa ato ang senador, respetuhon ta mo. Kaya ako nagtuo nga, time will come, ma-eradicate raman gyud gyapon na nga mga ingnon ta atong gibati, labi na. Kung at the end sa maong battle, at the end sa maong istorya, at the end sa maong drama, sayop di ang atong gituohan. Na mo na nga sa pagkakaroon, dili na sana ko di po na ko i-insister ang akong stand, ang akong take. Nga as if gusto na ko nga, mo ninyong awataw, dili, respetuhon ta mo. Kay matag-usa ka na to, doon natin tagsa-tagsa ka mga stand sa kinabuhi. Apan, what I am doing here, din sa akong programa, is gusto lang ako nga i-guide mo sa kung unsay patas nga, kanabang patas nga pagtratar, patas nga pag-akomodar sa usa ka isyo. Labi na kon, ang maong isyo is may tungod sa kanabang tawhanon nga opinion og stand, mga igsoon, mga igala. So, again, balik ko. Ingon, nakuy na dungog nga duha ka butang nga kanunay kong madunggan nga nag-dominate sa social media nga nagkanayon, posible, gi-question mark ba? Basin kini atong senador, appeals malita or insertion, maunang inani. So again, klaro na ko ang malita nga question mark prior ang June 4 ni atong 18 hearing sa Blue Ribbon sa 18 Marines. Klaro og tataw nga wala na lang bigit ang ngalan sa atong senador, ingon man usab ang lima ka congressmen. So again, nisulti ko ani because this is real thing. Tinuod ni, this is true. Based sa statement sa 18 Marines. Then I have to voice it out. O katungod na ko ni nga i-re-echo tungod kay tinuod man. Now, din hinapunta sa insertion. Nga, ang insertion, ba, sa time ni Senator Meigs as Senate President, dako kuno kaayo. Sige, ingon taon sa kadako. Sige, magkwanta. Ingon kita dako kayo. Sige, 10 billion. Ano? Okay, insertions. Tubagun sa nato, again akong i-re-echo, ang insertion ba, legal or illegal? So, gitubag na ni kanina nga ang Korte Suprema nag-ila sa insertion nga legal provided nga dunay documents nga makasuporta, maka-justify kung hain gigamit ang insertion. Ang wa gi-recognize sa Korte Suprema is an program plan. Nga kana bang maglaan kadaan og pundo bisan nga wala pay programa kung hain siya dapitan, unsa pay proyekto nga hain siya gamiton. Wala na giila sa Korte Suprema. Now, atong i-apply to make things clear regarding aning mga issue nga ang insertion. Mga igsoon, mga igala, sa isgutanan nga insertion, dili lang kay usa ka buhatan, mga igsoon, mga igala, ang imong rumbohon ani. Ako na ninggi pasabot kani adto, pero I have to do it again. I have to repeat it. Ha? Ang pagpasabot. Sige. Kay gigamit man ang GAA. What does it mean by GAA? This is General Appropriation Act. Pero sa wa pa ni siya mahimong GAA, gitawag ni siya og GAB. General Appropriation Bill. Now, kininga nagpuntirya kini siya gitawag nga annual budget. Okay, annual budget sa nasyonal, entiro Pilipinas. Since nilingkod si BBM, siya na ang chief executive niya itong 2022. Sa kabulan, June 30, 2022. Now, si BBM, ang atong presidente, naa siya sa buhatan sa chief executive. Chief executive. Siya ang chief executive. Under niya, ang vice president. Under pagyud niya, ang mga cabinet members. Og ang mga local chief executive like governor and mayors under na sa iyang supervision. Pero dili na ingnunta nalambigit sila kanang local chief executive sa atong national annual budget. Now, mao ni pagpreparar mga igsuon mga igala. Ang buhatan sa chief executive maoy mo prepare sa target nga amount nga pagagamiton tibuok tuig sa atong nasod sa Pilipinas, pagagastuhan. Muna gitawag siya nga NEP, National Expenditure Program. Dinhi, uban sa iyang mga cabinet members, kay ang tanan nga mga buhatan, ha? Tanan nga mga buhatan, Sir Oliver Ferraris, panayon lang sir, dapat jud ibutyag ang kamaturan og maghulat counter ni BBM kay nalambigit man iyang ngalan nga karon negative 15 iyang survey. Yes, this is true. Salamat kang Sir Oliver. Si BBM milagapak sa negative ang survey. Kung si BP Sara mibulusok ang survey, opposite kang BBM milagapak. Okay, thank you Sir Oliver. Ato ang kanunay gasubaybay ha, sa ato ang programa. Balik ko. Now, kining annual budget, ang pinakauna nga buhatan sa tulo ka sangang buhatan. Okay? Ang chief executive, legislative, og judiciary. Tulo lang ni sila sa atong form of government nga gi-adapt sa Pilipinas. Kaning gitawag nga presidential form of government. Democratic in practice. Oh, democratic form of government. So, ang structure nini, tulo lang ni chief executive, legislative, judiciary. Dinhita sa pag-prepare sa atuang annual budget nga gitawag og GAA. GAA, kung mahimo na siyang ma-sign in tulo na siya, tawgon siya GAA. Pero mintras ga-i-process pa siya, GAB ang tawag. General Appropriation Bill. Oh, mao ni siya General Appropriation Bill. Asa magsugod? Balikon ko dinhi sa buhatan sa chief executive ang preparasyon sa budget sa nasod. Gitawag siya National Expenditure Program. Muni una niya nga term, National Expenditure Program. I-prepare na sa buhatan sa chief executive. Apil na ang iyang mga cabinet members. Dito isgutan pila ang atong i-alokar sa DPWH, sa DepEd, sa tanan ng mga ahinsyas gobyerno. Apil na ng unsa diha? DOJ, DND, DILG, tanan. Okay. So karon let it say, humanan rin. Na-prepare na ang NEP, National Expenditure Program. Ang sunod nga proseso, ipasa ka na dito sa ubos balay balauranan. Dito sa House of Representatives. Pero, atong i-apply ang insertion. I-apply na to ha. Now, karon napasa na. Ang buhatan sa presidente, doon ay posibilidad nga wa na appeal sa NEP. Doon na siya nadumduman nga, uy, na ako'y nalimtan. Nga, naadi ako'y angay gamitan. Like, for example, kini nga ko, na ako'y gamitan. So, ang presidente, pwede na siya mo insert sa iyahang gusto nga amount. That is why, ang insertion sa kasamtangan nga komposisyon karon sa ato ang nasod sa Pilipinas, hisgutan ang mga posisyon, halos sila tanan na yung mga insertion. Halos sila. Pipilar ay wala. Pero balik ko na ko, to be fearful sa nag-insert, legal ba ang insertion? The Corte Suprema, the Supreme Court said, yes, provided nga dunay kanang supporting document. So balik ta. Now karon, niabot na sa House of Representatives. Nga din ang leader, ang House Speaker. Dito po mga igsoon, mga igala, plaster po sila gila. Mga budget nila. Ha? Dito po, program po sila gila. And then, of course, naapoy insertion nila. Og isa sa mga abtik mo insert gidani, aw ay kog ingna nga magpalupig po ning House of Representative. Aw no, ang House Speaker. Ha? Kay advantage kay niya. As a House Speaker, mag-insert ko. Asa ni mo gamiton? Labi na ka na siya plano mo dagag presidente. Nga no, di ay og tanang probinsya, 82 provinces sa tibuok Pilipinas, magbutang siya dito og project. House Speaker lang siya. Magbutang siya og project. Kaya naasay target. Pero kung imong tanawon, House Speaker, ang iyagyapon nga trabaho is kung tutukyapon sa iyang distrito. Asa nga distrito si former House Speaker Martin Romualdez? Liti. Distrito man siguro na. Pero nga nung naasiyay, kung imong tanawon, mga igsuon, mga igala, na ay mga tingog City Light Campus halos intiro Pilipinas. Asa man tugikan? Na ay mga tingog party list po, na ay ilaha. Pero naaman po specific yun kang House Speaker, di na dahil musulod si insertion. Okay? So, insert po siya. Karon, humana dito sa ubos balay balauranan, karon kay pariyaman sila ugahom sa Senado. Higher chamber ang Senate. Gipasa dito. Napod sila'y kaugalingon nga version ang Senate. Okay? Napod sila'y kaugalingon preparasyon kay Senador biya po sila. Intiro Pilipinas, mas dako pagin sila scope kay intiro Pilipinas ang ilang gapreparahan. So dito na, tanaw nila. Uy, murag di man maka, let it siya, ako lang ni, murag di man makatarungan nga dagko kay ning ilahan diri nga uban niya kanina po yung mga insertion. Kwan dyan ta? Ato ning kwanon, diri sa atua kay kwan man, murag bikil. So karon na ay version ang Senate, na ay version ang House of Representatives, wa magtakdo. Mauna nga magtagbo sila sa ikatulong kwarto nga gitawag og bicameral. Okay? Bicameral. Ay mo kawala ha, nga ang atong topic is kining kaning GAB, Government Appropriation, General Appropriation Bill. Nga gikan sa buhatan sa Chief Executive gitawag siyang National Expenditure Program. Sila gyud dili ginas buhatan sa Chief Executive magsugod. Now, pag adto sa ikatulong kwarto mga igsuon mga igala, sige atong i-apply ang insertion. Tanan. Na sila yung mga insertion, nagkasinabot na sila. So kung inani na lang, kay kung ang presidente na inaanikan na ko ang iyong insertion, 4 billion, mag-insert po mi sa House of Representatives sa MUA, mga 4 billion po. Kay na po mi alokaran. Niya si, ang Senate po, di po magpagansili, 4 billion po daga mo. Okay, sige, o yun ta. So, ang national expenditure, nga na, pag-abot sa Congress nga nahimong General Appropriation Bill, nagpabilin pa na siya nga bill kay wa pa man na sign into law sa presidente. O karon, humana nagkasinabot na sila sa ikatulong kwarto nga gitawag og bicameral. Ang bicameral naa diha ang House Speaker, naa diha ang Senate President, naa diha ang Committee Chair sa House sa Committee on Appropriation sa House of Representative, naa diha ang Committee on Appropriation sa House of Senate. Kung di ko masayop, unom-unom na sila. Ha? Niya, unom sa House of Representatives, unom po sa Senate. So assuming humana ang bicameral, approve na nila, nagkasinabot, nagtahi na ilang gusot. Okay na ang mga insertion, ang sa presidente insertion, okay na. Approve na sila. Pag abot sa presidente, kay ang president man ang last nga mo sign, mahimo siyang sign into law, pag pirma na sa presidente, mga igsuon, mga igala, kay okay na siya, nga diin ang ihapon nga insertion na itabo na, gitawag na dahin siya og kanabang GAA, General Appropriation Act. Pero pagkauman ani, ibalik pa ni sa House of Representatives for ratification. I-ratify pa na nila mga igsuon mga igala. Dito dayon mga igsuon mga igala na ay gusot na ay siguro di na kaya na ko ni elaborate diri dapita kay di ko gusto ma-technical. Ha? Kay diya na dayon mga isgut, diya na dayon musulod, mga igsuon, mga igala, doon na chances nga musulog ang gitawag unprogram plan. Okay? Kanang unprogram ba nga, uy, ato ning ikuan. Nyan, kinsa may posibleng kasabot ni ini? Ang mga buhatan sa DPWH, mga buhatan, like for example ba, DPWH, kana ba? So, di na kaya na ko i-elaborate mga igsuon, mga igala, kaya ba siyon yung mga technical ko, aning aspeto. Pero at least maklaro, nga sa isgutanan nga General Appropriation Act, dili lang kay isa ka buhatan ang responsable niini, kundili ang tulo tulo ka buwatan ang executive, ang House of Representative o ang House of Senate, involved na sila sa isgutanan nga gaa. Muna nga, it is unfair nga usalay targeton nining gitawag nga insertion. Pero in the first place, akong klaron, ang insertion is girecognize sa Korte Suprema as legal. Now, to be fair, kung atong i-apply mga igsoon, mga igala, there's provincias Bukinon. Diretso na ta direktamente sa Distrito 3. Walay findings ang COA nga dunay ghost project. Walay findings ang COA nga dunay substandard sa mga proyekto nga gibuhat dinhi sa Tresero Distrito gikan kang former former congressman Nonoy Jo niatong nga nagnaog niatong 2025 og until now. And even ang atong senador, in all fairness put sa iya, never pata nakadungogsan nga na-appeal siya sa isyong korupsyon. The only way lang na emotion ta, mga igsuon, mga igala, ang kanila manging pag-anib, wa man ginato masabtan ang pag-anib ni Sen. Migs ngadto sa majority. Nga which is, sa makadagang higayon, ningon ko, nga doon ay mga butang nga dili pa angay nato masayran karon unsay iyang rason. Nganong naasyas minority sa pagkakaroon. Pero akong klarohon nga ang pag-anib niya sa minority, it does not apply sa impeachment ni BP Sara whether yes or no ba. Wala na ilabot. Kay mag-mingon takaroon nga ang tanang members minority, which is true. Sige, like for example, Soto, Lacson, Hontiveros, Pangilinan, Bam Aquino. Kung atong isgutan ang impeachment ni BP Sara, mo yes ba ni sila or no? Para nato, mo yes yun eh. Sa makadagang higayon ni nag-vocal eh. Yes ne, daw bi karon kay diha man nga grupo o bloke ni appeal si Senator Migs. Ang atong thinking, appeal na po ni, mo impeach po ni, which is, mga igsoon, dili ka di sa say, to be fair, wala pa. Wala pa ta diha tungod kay lahi na diha nga isugutanan. Ang kinilang pag internal nga issue or internal nga structure sa Senate nga din majority or minority diha ra siya ni appeal. Now karon baliko nato mga igsoon, mga igala, kung unsa man ato mga doubt regarding ng insertion, I hope so nakatabang ang ako ang pagpasabot nga ang insertion dili siya illegal provided nga maka-justify ka with documents or receipt kung asa gigamit ang maong insertion. Now, karon mga igsoon, mga igala, ni ay pinaka-kulba nga gipagawas nga statement si Erwin Tolfo. Kay sa dihang na-highlight ay ang ngalan, naa siya yung mga statement bagong ipagawas. Nga matod pa niya, nga iyahang ipadakop si Senator Alan Cayetano kung mo abli pa og hearing sa Blue Ribbon. Ang sunod nga pangutana, may katakos ba ang senador nga mo padakop sa iyang kapwa senador unya labi ng leader pagyod sa Senate ang iyahang ginapuntirya nga dakpon? Una siya pangutana karon. So ang makatubag niya na mga igsoon, mga igala, although natay tubag, pero ang pinakatataw nga tubagan ang atong mga legal expert. Pero kung atong hatagan og tubag, dili pwede. Pareha mo, senador. Gawas pa. Kung giila ka karon si Senator Erwin, giila nga chairman sa Blue Ribbon ni ining other faction na kang Senator Gatchalian. Ang atong constitution, dili na mo, dili malilong ang kamatuoran nga mo pabor pagyapon sa kang Senator Alan Cayetano nga siya pagyapon ang legitimate Senate President. Kung atong i-apply which is mao maginatong basihan para makasulti ta nga legit siya. I-apply nato kung unsay konteksto sa 1987 Constitution. Kaya doon naman ko yung mga gusot, mga igsoon, mga igala, like 1935, 1987, doon ay Avilino versus Cuenca. Sa pa to, nga ang booth camp, doon ay pag-insister. O di ang napita, dili ko basta-basta makapagawas sa ako ang personal opinion kay dili man ta mga legal expert. So in short, kaning naitabo karon nga reorganization sa Senate na nabahin sa duwa ka faction kay dusi-dusi naman sila karon, tabla naman sila. Murag wa na maingnan nato ani nga majority ug minority. Tabla naman gini. Ha? Tabla naman kay may anib naman si Chief Escudero. Ni anib naman siya dito karon sa minority kanhi. No, tabla na sila. Now karon kay tabla naman sila. O sabay gisulti sa constitution may tungod sa kaning majority. O nganong gitawag ning majority? Unsa man po ay gitawag, unsa man po ay bisis nga nganong gitawag siya minority. So kung atong literal nga i-apply, minor sila tungod kay gamay ra sila nga grupo o gamay ra sila nga membro. So minority sila kumpara sa dagang membro. Now karon unsa gisulti sa constitution nga matawag siya majority? Ang gisulti sa constitution is 50% plus 1 of all the members in the Senate. Now, pila may komposisyon sa Senado di ay? So, di na malilong, bisan siguro og elementary kung kanon na ikusumabay, 24 na sila. Now, kung atong i-apply ang 50% plus 1, nga gitawag siya majority, pila'y 50% or kato nga sa 24, 12. Plus 1, 13. So, kining 13, muna ang giilang majority. Unya, kay 13 man, ang sa minority pila, 11. Ah, gamay ragit sila. Now, karon mga igsoon, mga igala, muna siya ang ako ang kanang paghatag o dugang katinawan, base ra po sa akong natunan, kung unsa ang majority or minority sa Senate. Now karon kay patas man ni puro 12. So naay mga gitawag nga gikinahanglan nato og legal expert. Og si kinsa nga buhatan ang angay mohatag ani og definition mga igsoon mga igala ang Korte Suprema. Now kining duha ka kampo posible mudangop sila sa Korte Suprema. Now ang Korte Suprema kay sila man ang natasan nga mo interpretar sa balaod. Sila man yun ang gitawag nga court, Supreme Court. Kung unsa ilang findings or ilang definition sa mong dagan, subo man, pabor man sa pikas kampo or dili, pero mauni ang interpretation sa Korte Suprema, wag gid sila mahimo. Mo abide gid sila sa Korte Suprema or else pwede silang mag-alboruto. Ha? Kinsa nga kampo. Now, karon mga igsoon, mga igala, naakaroon sa kagubot ang sitwasyon sa Senado. Tungod kay nabahin man sila sa duha ka faction. Now karon ang grupo ni Senator Gatchalian nga giilapot siya nga Senate pro tempore. Okay. Ato sa ning og nay mangutana atong hatagan ka tinawon nganong pro tempore raman ang ilang giilik nganong dili man Senate President. Okay. So as far as my knowledge is concerned mga igsoon mga igala, ang pagpili sa Senate President naana sa Constitution sa Article 6 Section 16 nga ang mupili is tanang membro sa Senate nga 3C sila kabuok appeal ang Senate President. So kung 3C sila makuha niya ang bangko as sa kanang 3C mupilik pod sila kung kinsay ilahang inominar as Senate President kanang 3C nga majority. Og ang ginominar si Senator Alan Cayetano. Now karon ginominate dito. So natawag siya minority majority sulod sa Senate. Apan kay nibalhin man ang isa, so nagtabla na sila. Og dihang dapita mga igsoon mga igala, dili na nako sudlan nga part tungod kay gikinahanglan na kana og legal legal nga kanabang panambagon, legal decision nga din ang atong Korte Suprema lang ang posible or maoy dunay kagahom nga mopakanaog sa mong desisyon. Standby alang sa atong Juteng Painomdom.
1: Ang adlaw na atakaron sa atong sa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas na sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin, sintay 3 pa karon, 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn, mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapit po kaya lang tulog, gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
1: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luwererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
5: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng ano, ng rice coffee.
6: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
5: Talagang, ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-uming, nakakatulong siya dun sa pag-uming natin, talagang... Nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa tanang mga plantadores sa tubo, ang Busco Sugar Milling Company nagpahibalo kaninyo nga gi-extend ni ini ang ilang milling cut-off sa midnight sa June 9, 2026. Nagapasalamat kita sa Busco Sugar Milling Company sa gihimo nila nga milling extension. Busa, ginadasig kamo nga i-deliver na ang inyong mga tubo una ang cut-off sa milling alang sa crop year 2025-2026. Kini usa ka pahinumdum gikan sa SGABI, SFB, MPC ug sa Mindanao Federation.
7: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canyado. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad, walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang ESL Coffee Mix ng ESL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po, si Randy Canyado para sa ESL Makabuhay dahil may buhay sa ESL Makabuhay.
8: Makabuhay! Malagang paalala, ang ESL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Radio with heart.
10: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Okay, balik ta mga Igsoon, mga Igala. Adunay 38 minutos ang milapas sa alas 8 kabuntagon sa itong panag-ubans programang Barog sa Kamatoran. Adunay resolution or petition. Okay. Adunay petition nga gipagawas ang Supreme Court, mga Igsoon, mga Igala. Di palang dugay. Ato ning pagabasahon, mga Igsoon, mga Igala. Ang ngalan sa maong petitioner mao si John Barry T. Tayam. Republic of the Philippines, o copy ni sa mga Igsoon, mga Igala, bago pa nagipagawas, na din eh, Republic of the Philippines Supreme Court Manila in bank. Petitioner, John Barry T. Tayam versus, okay, GR number E, blank, petition for certiorari under Rule 65 of the Rules of Court. Senator Alan Peter Is Cayetano, Senator Pilar Juliana Pia Is Cayetano, and Senator Lorna Regina Loren B. Ligarda, respondents. Petition for certiorari or certiorari. Petitioner John Barry T. Tayam pro si Anto this honorable court respectfully averse and states the following. Prefatory statements. No one can serve two masters. Either you will serve, either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Mauni siya ang naasa Matthew 6:24. So, unsa kay sulod nining maong petition, mga Igsoon, mga Igala, nga gi-address ngadto kang sa tulo ka mga senador. And then dunay bag-o nga gipagawas mao ni siya, mga Igsoon, mga Igala. Also, English version o Bisaya nga version akong pagabasaon. Okay? Supreme Court asked to uphold Gatchalian, lead Senate shake up. Sa ato ni siyang binisayon, basahan sa Bisaya. Gihangyo ang Korte Suprema, okay? Gihangyo ang Korte Suprema nga pamatud-an ang legalidad sa tanang aksyon nga gihimo atol sa sesyon sa Senado ni adtong Hunyo 3 nga gipanguluhan ni Senator Sherwin Gatchalian. Lakip na ang pagpili sa mga leader, pagdeklara og bakante nga pwesto, og pagrecognisa sa mga committee. Ang petitioner nga si Barry Tayam, usa ka high school teacher, misandig sa bantugang desisyon sa kaso nga Avilino versus Quinco, og miingon nga ang quorum sa Senado kinahanglan ibasi sa mga miyembro nga naasulod sa coercive power sa chamber. Sumala kang Tayam, ang pagkawala nila ni Senator Jinggoy Estrada o Ronald De La Rosa nagpasabot nga ang 12 ka senador nga present dito mao'y legal nga mayorya. Sa naglihok nga senado, legal nga mayorya sa naglihok nga senado. Busa, balido ang mga proceedings ni adtong Hunyo 3. Okay, mao ni sulod sa maong petition nga gihangyo ang Korte Suprema. So, wala pa'y decision ang Korte Suprema regarding ni ini nga petition. Og mao nay atong hulatan sa musunod nga mga adlaw. Og isa na po na siya sa mahimong trending na pod nga mga isyu sa atong katilingban kung unsay mahimong interpretasyon sa atong Korte Suprema. So, diri na karon mga Igsoon, mga Igala, sama sa akong giingon, nga kinahanglan na nga musulod ang Korte Suprema ni ining gusot karon sa Senado. Kay they are the highest, the court, the Supreme Court, court is the highest court nga giilas sa ato ang form of government, sa atong structure of government, nga mo interpretar sa kung unsay insakto
nga application sa maong balaon regarding sa kasamtangang dagan sa atoang legislative branch karon diha sa Senado. God. Of course, di gid malikayan nga ang faction sa pro Duterte o anti Duterte puro gid mga manghinaot. Ang mga pro Duterte handom nila o gusto nila nga magpabilin nga Senate President o majority ang kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Apan ang mga anti Duterte gusto nila nga magpabilin aw nga mahimong Senate President si Senator Schwerin Gatchalian og sila ang mahimong ilhon nga mayorya sa Senado. Okay. Sige. So, kana siya, like what I said, naa ang kagahom sa Korte Suprema nga mamuhatag og findings kung hain ang legal nga kampo nga maoy mo take over sa kasamtangan nga liderato karon sa ato ang Senado, mga igsuon, mga igala. Ang sa katawhan gusto kong dalon. Regardless kung Duterte, pro-Duterte ka o anti-Duterte, ang katawhan karon mga igsuon, mga igala sa nasod sa Pilipinas, nagpabilin nga gapaninggit, nagpabilin nga dunay katungod, nagpabilin nga gahandom, o nagpabilin nga dapat masayod sa issues flood control. Dapat ang katauhan mahibalo kung kinsa ang responsable ni ining pinakadako nga kawats gobyerno nining history sa Pilipinas karong gikan kaniadto hangtod karon nga diin ang kwartas katauhan mga igsuon mga igala gikalas-kalasan or gikaw-kaw sa pipila lamang ka mga public officials nining nasod sa Pilipinas. Og busa panawagan nako bisan asa aning kampo. Kampo ni Senator Win Gatchalian, kampo ni Senator Alan Cayetano. Kinsa man sa inyo karon ang ilhon sa Korte Suprema? Kinsa man sa inyo karon ang mahimong legitimate nga mudala sa Senado? Ayaw ninyo hikawi ang katawhan sa pagpanginsayod sa kamatuoran. Kinsa ang mga responsable sa pagkawat sa kwarta sa gobyerno sa nasod sa Pilipinas nga din nahimong isyo kining gitawag flood control nga kung atong isgutan ang kamatuoran mwadto tag real talk. Mauni isa sa hinungdan, mga igsuon, mga igala, nga ang kalisod sa atong nasod sa Pilipinas sa ekonomiya, nga ang kalisod nga gibati karon sa kahimtang sa atong mga igsuon, labi na sa mga igsuon tang naasubos nga hutong sa katilingban, misamot o kalisod. Dili ugwa kumuingon nga ang katawhan sa nasod sa Pilipinas sa tibuok nilang kinabuhi, ilang isandig, ilang isangat ang ilang problema or kahimtang sa gobyerno. Dili kumusulti na na. Kay man gani, dili pud ko oyon nga ang atong kasamtangang kahimtang kung unsa ta karon ibasulta sa gobyerno. Dili ko oyon kung unsa kakapobre karon imong basulon ang gobyerno. Apan sa part nga diin, dunay katungod ang atong mga yanong mga igsuon sama nining kwarta nga din tataw og klaro kayo nga duna gyoy kaw-kaw nga nahitabo labi na kay duna nay mga ebidensya nga ipakita nga malita-malita og duna nay mga tawo nga nitestigos. Ako nga ngyo kay dalon ko ang tingog sa yanong lungsuranon, yanong mga igsuon ako di lang diri sa probinsya sa Bukinon kundi intero nasod sa Pilipinas
nga ayaw ninyo tuguti kung kinsa man ang Ilhon's Korte Suprema nining duha ka faction karon nga mulid sa Senado. Ayaw ninyo tuguti nga ang issues flood control maundang o kung dili man maundang, ayaw ninyo tuguti nga ang pag-lead, pag-handle sa issues flood control adunay inyong pagkaprotektahan. Kasi pagkakaroon tata o klaro na nga dunay mga membro sa Senado, mga igsoon, mga igala. Dunay mga membro diya sa Senado nga na-involve na ang ilang mga ngalan. Nalambigit ang mga ngalan base sa testimonya sa 18 ka 18 Marens. Nga din, midawat og pipila kamalita. O gisa na niya na mga igsoon, mga igala, wa kumuingon o dili sa kumuingon nga ikaw guilty. Kining si Senator Irwin Tulfo. Niapod si Senator Tito Soto. Busa, manghinaot kita nga kung sa grupo man ni Senator Gatchalian mupabor ang Korte Suprema, ayaw intaw ninyo tuguti nga malihis ang issues flood control og mataguan og dili matuntun ang mga responsable nga tao nga matuod nga kawatan sa kwarta. Ako gusto kong magmatinunanon. Nga sa pagdumala sa previous nga Blue Ribbon Committee, lalom sa pagdumala ni Senator Lacson, wa ko masatisfied. O ang katawhan, wa masatisfied. Nga naman, tungod kay sa iyang initial report, matod pa niya nga walay mastermind. Good morning, sir. Gusto man jud nato unta mabutyag ang tanan nga sangkot sa flood control. Mabutyag kung asa na to? Sangkot sa flood control project. Pero unsaon mabutyag? Kung mao'y mahimong ISP win, ISP si win nga kaanib man nilang suto. Kabalo ba yata nga ang ISP mao'y mo pili og blue ribbon chair, blue ribbon chair ni President, blue ribbon chair. Na unsaon man ni karon nga murag gakaalanganin man ang grupo nilang Cayetano. Mamangali unta nga dapat ang ato ang palangga nga Senador Migs dapat unta muanib na lang kang Cayetano aron mo gawas jud ang sangkot sa flood control project. Kay nindot kung ang grupo ni Cayetano ang magdala sa Blue Ribbon, ipa-Dublin na sa unta ang kayubos aron mo gawas ang mga buaya sa flood control side ko lang na, gikan kang Rogin Pukol. Yes, naapod siya punto. Salamat sa Rogin sa imuhang stand. Okay. Nasi kabalaka. Gamitun ko lang si Rogin. Nasi kabalaka. O kinisya, isa lang ni katao nga nagpadayag siyang kabalaka, pero halusa mga tao sa tintiro Pilipinas, kung atong tigumon karon mag-resyo ta. Gusto yun, masayod, nga ang hearing sa flood control, diha sa Senado, diha sa Blue Ribbon, walay angayng protektahan. Now karon, gamito na ko ning statement sa atong kauban. Haksyon si kabalaka, matod pa niya, kung si Senator Win Gatchalian ang mahimong Senate President. Iyan eh, nga opinion. Kaya nga naman, ang iyang kabalaka, kay of course, ang Senate President mao may mupili sa chairman sa Blue Ribbon. Unya sa atong nadunggan, nga ang chairman sa Blue Ribbon, ni atong pag-reorg nila, si Irwin Tulfo. Unya ang chairman, mahimong chairman, adunay issues malita. Unsa kay postura, ana? Unsa kay imong patanaw, ana? Chairman ko, unya, ilitukon ko sa atubangan nga nagatud og malita. Unya, naasa ako ang gahom nga mudukdok sa gavil nga you are out of order. Anyway, naamay tao nga katanaw. Kung buhato na sa kapananglitan, i-apply na to kang Irwin Tulfo nga siya'y mag-chair. Unya, doon ay iyang mga kauban mag-investigate sa resource person. Unya, katong 18 Marines,
di mausab ang ilang statement nga ang ilang gisulti niadtong hearing sa Blue Ribbon sa grupo ni Senator Cayetano. Maura gyapon unya ang Blue Ribbon chair mao'y gipuntirya unsa kay dagway ni Senator Erwin kung pananglitan madungog gyapon niya or kaha basin iyang kontrolon nga dili na to paistoryahon kung siya ang mahimong blue chair. Posible na. So doon ay mga kabalaka yun ang atong maigsoon. And that is why, ang akong mensahe, kung kinsa man ang ilhon sa Korte Suprema, matod pa niya din na pa isa, nang inaot siya nga unta, natuyo sa ato din niya. Okay, gihangyo niya ang atong pinalanggang senador nga isit aside ang kahiubos. Okay, iyan ang hangyo. Well, even man sab ako, mogyapon, mamurag inline ko ani. Apan, mo ni ginaingon nga, og sa kuan pa, og sa istorya pa nga, pwede na to madala ang kabayo nga to sa sapa, pero di na to siya mapugos og inom og tubig. Now, gamitun ko lang na siya nga ilustrasyon, nga, dalo na to ang kabayo nga to sa sapa, madala siya. Pero pagpainom sa tubig, di na to siya mapugos nga, di siya mo inom. Now, karon, mangutana kita kung atong i-apply nga to sa kabayo, ngano di mo ni mo inom. So, di na dahil mo abot sa pointo nga, di na to ma-define unsay mga personal nga rason sa kabayo. Now, kung atong i-apply kang Senator Miggs, maayo man ni ang hangyo sa atong igsoon kay, iyara man ni opinion. Ang isa po nga, ako sad, kung akong take, ako ning i-adapt, of course pwede man. O kung dili gyud ang atong pinalanggang senador, magpabilin ko nga respetuhon siya. Tungod kay, isa sa butang anong dili na ko i-insistar. Tungod kay, wa ko masayod sa kung unsay kanaag yung internal problem sulod sa sinig. Although, dakong tabang, kung muambiyas siya, matos pikas. Kay naaman po yung ambiyas gikan speakers ni balhin sa diha. Pero mo na ginaingon nga ako lang nakita. Gamito na ko si Kong Laarni. With all due respect kang Kong Laarni. Pag decide ni Kong Laarni nga no, urada mismo ang tanan ng mga nakaambang nga proyekto, programa sa iyang distrito nawala sa usa kapag pamilok. Pwede sa tamuingon nga, sige lang. Total, 2028 na bitaw. Sa diyang niadtukos pangantukan, mga igsuon, ang pangantukan appeal sa District 4. Nahinabi ko ang amahan sulungsod sa pangantukan. Ingon ko, Mayor, unsabay kahimtang karon sa mga igsuon tas pangantukan nga karon wala nay proyekto ang nasyonal pinasikat sa atong representante nga si Kong Laarni. Ang tubag sa atong mayor sa lungsod sa pangantukan, Honorable Manolito Garces, sa Ben grabe gyud kalisod. Sa aspeto sa medical assistance, dako gyud kayo nga apekto. Sa sitwasyon sa pangantukan karon nga dunay 60 kapin ka mga tao nga nagkinahanglan og tabang, lisod yung gayo namo ma-address ang panginanglanon sa medical. Dunay usa ka tao, no, dunay tagabakusanon nga niadto og reunion, di ko lang nganlan, niadto sila reunion sa Davao de Oro. Pag-abot sa talaingon, na-disgrasya ang ilang gisakyan. Pagka-disgrasya sa ilang gisakyan, adunay mga nanga-injured. Karon, kay taga-bakusanon man sila pangantukan, midangop sa buhatan sa mayor. Gamayra, dako kayo ang ilang kantidad. Nga gikinahanglan, apan gamayra kayo ang matabang sa lungsod. Ngano? Tungod kay ang gilauman sa pangantukan sa national level, pinasikat sa district representative,
gi-cut off ang tanang benepisyo ug ayuda tungod kay nag-no si Congressman Laarne. Ang tanang pribileyo, even ang project, kansilado na tanang. Gikan sa Maip AX tupad, kansilado na tanang. So di ang aspito magitanaw ko si Senator Meigs. Not to defend him. Si Senator Meigs, entero Pilipinas ang iyang covered kay Senador siya. Now, si Kong Laarne, Distrito 4 lamang. Valencia, Pangantukan, o Kalilangan. Wala na ang beneficios nasyonal. Pero on the other side, dili pagyapon totally ma-eradicate kay naaman ang iyang husband, si Governor O'Neill. So naay kadaganan si Kong Laarne. Kung akong i-apply kang Senator Meigs, mo ni ko nakita. Kung sama sa stand, ipakita na ni Senator Meigs as early as now ang iyang stand. Andam ba kaha ang entero probinsas Bukinon? Labi na ang tresyero distrito? Nga apil ang iyang asawa, ang third district, masama og dangatan? Di nako niabot ang question mark ba? Tuod dyan, no? Pagkadako rabas probinsas Bukinon. Isa sa mga nakaambang mga proyekto nga dagko nga gisaad niya ni Senator Meigs, wa pa mahuman. Isa na ang atong airport. Ang mga tulay nga kundi ko masayop, ang Dulugunto Kadingilan, proyekto ni Senator Meigs nga itabok nga tulay. Ang mga iyang gipromise kabaranggayan nga mga proyekto, wa pa. So gilantaw ko ang entero probinsya sa Bukinon pagkadako sa damage. O dito misantop sa kungunaw na nga bantog ra di ay nga si Governor O'Neill o ang mga mayors misuporta o mirespeto kang Senator Meigs. Kay basin di ay diha ang aspeto magsafir ang probinsya sa Bukinon kung karong panahuna inani ka sayo mupagawas na si Senator Meigs sa iyang stand. Ako lang po ning opinion. Tungod kay entero probinsas Bukinon ang makasalalay. Even si Governor O'Neill, I believe, nasayod nga mawag.

sa kaglugway kay abstain. Pero muy klaro na gani ka karon sama ni Congressman Laarni nga no, aw automatic na wanay daghan langan. So siguro mao nay ako nakita nga point nga gidependihan sa atong senador. Nga willing siya ma-misunderstood sa pagkakaron kay at the end ni ining tanan masayran sa katawan entero probinsya sa Bukidnon nga para ra di ay sa kayuhan sa katawhan sa probinsya sa Bukidnon, which is wa pa nato na kumbaga gahulaton tana nga desisyon. So mga igsoon, mga igala, again wa dili ko mo defend sa atong senador, pero niya ta sa point nga dapat nato sa siya i-considera. Kay ngano man kung ang atong governor, ang atong mga mayors nakakonsider o nakita na nila, why not kita nga naas pinakaubos nga hutong sa sitwasyon din sa probinsya sa Bukidnon nga mo kooperita sa ilang konsiderasyon. So karalan siguro mga igsoon, mga igalawa, na ko igong oras. Fortunata Makinot Suriano, good morning sir. Salamat. No? So mga igsoon, mga igala, naging salamat sa ato nga panag-uban. Milapas na kita og 3 minutos. Daghang salamat na lamang sa atong mga listeners. Salamat sa kang Sheila Makairan, Makatipon, gikan sa Bayabason, kang Ma'am Nempa Bernaldez, Sir Oliver Ferrares, kang Sir Rogin Pukol, o kang Ma'am Fortunata Maginot Soriano. Thank you very much sa inyong pagpaminaw. O sa sunod Sabado, mga igsoon, mga igala, mag-uban-uban gyapon kita sa susamang oras, alas 7 to alas 9. Dini lamang sa ato ang mas gipaluwag ug mas gipakusog ang 93.7 Heart FM Bukidnon. Sa ngalan sa akong sparring partner, Chipoy Batinsila. Ang inyong ubos nga alagad sa kanginan si Paglaom Bensions programang Barog sa Kamatoran Magaingon. Ang gugma sa pagbarog sa kamatoran may bililong bandi nga mulungtad hangtod sa kangtoran. Daghang salamat mga igsoon, mga igalaw, ang Dios magapanalangin, magkauban ka na to sa tanang panahon. Amping kitang tanan sa kanunay.

92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon. Oras natin, we've got 11 minutes after 9 o'clock. Good morning! Happy, happy Sabado, everyone! Mga sweethearts natin, siyempre welcome po dito sa ating programang The 90s Hearts, kasama si Harvey Stone. Hanggang alas 12 po tayo, dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.

0: Heart 92.7.
1: Ang sarap gumising sa umaga sa tuwing naaamoy.
2: Sa tanang mga plantadores sa tubo, ang Busco Sugar Milling Company nagpahibalo kaninyo nga gi-extend ni ini ang ilang milling cut-off sa midnight sa June 9, 2026. Nagapasalamat kita sa Busco Sugar Milling Company sa gihimo nila nga milling extension. Busa, ginadasig kamo nga i-deliver na ang inyong mga tubo una ang cut-off sa milling alang sa crop year 2025-2026. Kining usa ka pahinumdum gikan sa SGABI, SFB, MPC ug sa Mindanao Federation.
3: Radio with heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
4: Hatid na mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon. Oras natin, 32 minutes after 9 o'clock. That was Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. Well, we just started our show. Good morning once again at saka happy, happy Sabado po sa inyong lahat. Anyway, that time check was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. And sama-sama tayo hanggang alas 12. At siyempre yung mga pabati nyo ha, huwag niyong kalimutan. Dyan po isend sa ating text line 0917-1579-927. O di kaya sa ating Facebook page ang Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Eto na, meron na tayong pabati ha. Galing po sa ating messenger. Good morning, Mami Marilyn. Pabati daw sa mga kaibigan niya dyan sa may Carmen Market. Si Agustin Cabala. Uy, parang winner natin to ha. Oh. At saka, happy happy listening po sa inyo. And also kay Vannies, Vannies, whatever. But I like your name. Vannies, Vannies. Good morning to you. At saka, pabati daw kay Theresa Blaze Abejo. Diyan po sa may Ozamis City. Mami Gemma Popos. Of course, isa sa mga paborito nating sweethearts ha. Uy, may paborito. Pabor-pabor. Good morning to you, Mommy Gemma. At saka pabati niya si Michelle Buat, si Cheryl Piñaranda, Melita Andoy, Teresita Anduada, Leticia Paham, and of course ang ating mga solid listeners sa may Purug 5B Zone 10 Upper Carmen. Shout out at good morning. Happy Sabado po sa inyong lahat. Padayon tayo with more music from the 90s. Kasama si Harvey Stone. Of course, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 93.7.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili po ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy, kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam, parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos, kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
7: 1,000 pesos. For more details and registration, check out the Facebook page of Eagles Week Fun Run and Happy Feet Production. See you at the starting line. And let's run with purpose. Run with pride. Run for hope. Run with Eagles. This event is also brought to you by Heart FM 92.7.
8: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
9: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
10: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
11: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
8: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Heart FM lang, wala nay lain pa.
10: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
11: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
8: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.
12: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 9.47 ang oras natin. Time check brought to us by GCash G-Bills. Chill, magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Happy, happy listening sa ating mga Zumba momshies natin ngayon. For sure, sumasabay sila sa music natin, ha. Nako, grabe mukaldag, oh. Bounce, bounce, mommy. Bounce, bounce, mommy. Happy, happy listening din po sa ating mga Zumba instructors dyan sa may Iron Baller Gym sa may Patag. Happy, happy listening po kay James Rosel and also kay Jane. Happy, happy listening to all of you guys. Hi din kay Demsoy. Good morning to you, Demsoy. Jason Tisoro ng AMK Abdul Taxi. And Mommy Elaine Gales and Sir Nicholas Gales ng Barangay 17. Yan po sa may Burgos del Pilar. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. At least meron tayong lang nakikinig ngayon dyan, ha. At saka good morning din kay Uncle Fern. Grabe, enjoy kasi siya mga music, oh. Biracol. Good morning to you. Saman, unsaman taon niya. Message lang, ha. Good morning once again kay Ate Carla Toledo. Happy, happy listening po sa inyo. At saka 787 Laundry Shop. Kay Janet Hidalgo and kay Zoe Viralio. Diyan po sa may Barra Upol. Sa may Jandorf, ha. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. 9.49 na po ang oras natin. Let's move on with more music from the 90s. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: 93.7, this is Heart FM. Makabuhay day, mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang anchor.

0: Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang iniintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo, dahil may buhay sa EXL Makabuhay. Makabuhay.
1: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7. The 90s.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 10:15 ang oras natin. Make it easy on me. That was Sibyl. Diba? Don't worry, I'll take it easy. Kasi second hour pa po ng ating programang The 90s Hard. And time check brought to us by Birch Tree 45 Twin Pack. Pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Happy listening at saka mayong pagpaminaw diha sa atong mga sweethearts sa may Carmen Market, sa may cafeteria section, painitan section nila. Happy listening po sa inyo ha. Kay Mr. and Mrs. Agustin Cabala, happy listening po sa inyo. Congratulations once again. Isa sa winner ng ating The Prize is Rise Overload. And batiin natin ng happy listening din ang ating mga sweethearts dyan po sa may Polymedic Plaza, dyan sa may Kauswagan. At eto nga pala yung ating mga winners ha, kahapon to. Winners ng ating The Price is Rise Overload. Congratulations kay Joshua Bayawon ng Cogon. Dwight Ganzan Rabanes, ang ating Tricica driver. At saka kay Annie Grace Beru ng Vicente Roa Street sa may Cogon pa rin. Helen Tahada ng Barangay Consolacion. Elma Padilla ng Barangay Payaba Zone 5. At saka kay Caroline Kaangay ng Barangay Nazareth. Congratulations sa inyo, sweethearts. Huwag kalimutan magdala ng ID when claiming your bigas at grocery items ha. At saka located po tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito pa yan sa may Vimenta Boulevard, Ilaya Carmen. 10:17 ang oras natin. I'll be back with the music from Savage Garden. Of course, dekada 90 music pa rin. Kasama si Harvey Stone. Dito lang sa ating programang The 90s Heart sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manjo, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, 4 na araw.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
3: Very good po yan, tatay. So, ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan, pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music. From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
6: For interested applicants, you may send your resume with photo and application letter to heartfm927@gmail.com.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin, sweethearts, we've got 33 minutes after 10 o'clock. That's the Muppets, Girl of My Dreams. And of course, they will be performing live dito sa Cagayan de Oro ngayon pong June 26, 8 p.m. Diyan po sa may Limkit Kai Atrium. So, mas masaya kung kasama natin buong pamilya, diba? Mag-enjoy sa mga music from the 90s, from the Muppets. Of course, ang kanilang pangalan ngayon is yung Music Travel Love. O, sa mga wala pang tickets, ha? Mag-PM lang kayo dito sa amin sa Heart FM para at least makakuha kayo ng tickets. Alright? Parato-ratong tickets, ha? Happy, happy listening kay Sandy Limpangog, ating mga sweethearts dyan sa may gusan, kay Virginia Galvez. Happy, happy listening din sa inyo. At happy, happy listening din sa ating mga sweethearts dyan ngayon sa may Gamaman. And good morning kay Mayor Miles. At saka, natulog pa pala si Mayor Miles. Hey, hi kay Roxanne Mancha, Lorimer Sakala, kay Candy Ato, and also kay Mercy Inday Mansueto, Ninyo and Sabel Baklong, the rest of our BBQ family. Lola Amy, good morning to you. Happy, happy Sabado po sa inyong lahat. Yung mga nag-enjoy ngayon, naglalaba. At saka yung mga nag-enjoy din ngayon sa kanilang, diba, mga ligo sa beach. Happy, happy listening, ha? Dyan sa may Lagindingan, happy, happy listening to all of you there. 10:35 ang oras natin, sweethearts. Magbabalik pa ako, sayawan tayo, ha? Mga Zumba momshies natin. At saka yung mga nagzuzumba sa barangay. At saka sa gym. Sayaw tayo sa aking pagbabalik right after this short break. Tumutok lang dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: 93.7. This is Heart FM. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
10: Sir, actually, wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking dating habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I recommend it sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So, I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the other 93.7 Hot FM Bukidnon. Honest natin, 1047. That song was brought to us by Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang. SRP per baso. Bili na! Happy, happy listening kay Zing Umalza. Ating mga sweethearts dyan sa may Malitbog, Bukidnon. And also kay Madeline Dolor. Pastilan. Happy, happy listening. Dyan sa may Lourdes, Valencia City, Bukidnon. Happy, happy listening sa inyo. And hi din po sa ating mga sweethearts dyan sa may Puntian, Quezon. Ang ating mga farmers natin dyan, ha? At saka yung mga sweethearts din natin. Dyan po sa may Maramag Terminal. Sa lahat ng mga drivers ng ating Boktramco buses, happy, happy listening po sa inyong lahat. 10:48, magbabalik pa ako. Still with more music from the 90s, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
4: Avenue for local talents and artists.
5: We're

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin, we've got 13 minutes after 11 o'clock. And final hour na po tayo ha sa ating programa Heart, the 90s Heart. Happy, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa May Kogon ha. At saka kay Elijah Mabita, congratulations po sa iyong partner mo ba ito, Eliza? Elijah, winner po ng ating The Price is Rise Overload, si Joshua. Congratulations sa inyo. Hi, Sir Eddie Kenya. At saka ating mga sweethearts dyan sa may Novo Department Store sa may Kogon. Shoutout po sa lahat ng mga sales ladies nila. Ang ating ding mga kaibigan sa Pearl Travelers and Garage. Pearl Travelers, Garage and Ceramic Coating. Happy, happy listening kay Sir Joven Raangas ng Barangay Bonbon. At saka dyan sa may Scarlett Nicole Eatery sa may Patag. Shoutout po sa inyo ha. Purple Cake, Ma'am Cathy. Happy, happy Sabado po sa inyong lahat. 11:14, magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Sa na one taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinapin namin.
3: Opo.
2: Tapos panganin. Tapos, ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw. Tapos, malakas kumain. Malakas ang pangangatawan ko. Manakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with Heart.
5: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:42 ang oras natin. Time to brunch us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Diba? Sayaw-sayaw lang dyan. Para at least healthy tayo. Oh, grabe kayo musayo si ate. Oy! Ating mga Zumba sweethearts natin. Oh, kimbot, kimbot. To the left, to the left. To the right, to the right. Oy, hi kay Auntie Carla ha. For sure. Grabe, bounce-bounce na at saka kumakaldag na yung mga sweethearts natin. Especially dyan po sa may, ano ba yung Iron Baller Gym. Dyan po sa may Patag. Shoutout po sa inyong lahat dyan ha. At saka happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may Malitbog, Bukidnon. Naka Solar Radio. Kasi sabi, wala daw kuryente sa kanila. Naka Solar Radio. At saka nakikinig dito sa atin sa Heart FM. Maraming salamat ha kay Arjean Timahan Umalsa. Happy listening po sa inyong lahat dyan. And also, batiin natin ng happy listening ang ating mga sweethearts dyan sa may Ako Marketing. Yan po ang BL Ondiano Marketing. Dyan po sa may Carmen. Hi kay Cheryl Oporto, Russell Cordero. Hi din kay Beth Edulza, Rofo Edulza, Isabelo Solante. Happy listening po sa inyo. That's coming from Mommy Marilyn. Shout out to you. Hi din kay Pearl, kay Cassie, at saka kay Lucas. Hello, Lucas! Sayaw, Lucas! 11:44 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko. 93.7
1: Sa tanang mga plantadores sa tubo, ang Busco Sugar Milling Company nagpahibalo kaninyo nga gi-extend ni ini ang ilang milling cut-off sa midnight sa June 9, 2026. Nagapasalamat kita sa Busco Sugar Milling Company sa gihimo nila nga milling extension. Busa, ginadasig kamo nga i-deliver na ang inyong mga tubo, una ang cut-off sa milling alang sa crop year 2025-2026. Kini usa ka pahinumdum gikan sa SGABI, SFB, MPC ug sa Mindanao Federation.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music
4: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
5: Sa planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo.
6: Z-Ice, purified ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, purified ice. Ang ice na masaligan.
2: With heart.
3: The best mix of music
4: from the station with heart. This is Heart 92.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, Boys Two Men, End of the Road. Kasi wala pa nagawa yung kalsada, kaya End of the Road na. It also means the end of the show, kasi magbababay na po si Harvey Stone, ha. Maraming salamat talaga, sweethearts. But before I play you my last song, batiin natin ng happy listening si Karen Torres Nilo of La Pasan, ha. O regards daw kay Dr. Heart, kay Sexy George, and also kay Jason Steele. Oy, naalala ko siya yung nagbigay sa atin ng suman. Ang sarap ng suman. Pati yung suman tik-tik. Ibigay niya sa atin. Maraming salamat, Karen. Ha? Happy Sabado sa imo. And also, hi na din po sa ating mga sweethearts dyan sa may Duncan, Autorama, Carmen. Hi kay Marvin, Karen. Kay Baby Love. And also kay Sir Ace and kay Jonaline. Nakikinig sila sa atin ngayon. Ha? Regards din kay Mommy Marilyn daw from Jonaline. Happy listening po sa inyong lahat. Ang ating mga sweethearts dyan sa may Kamamanan. Ha? Yung BBQ family natin. Happy listening po sa inyong lahat. Sana mag-enjoy pa rin kayo sa mga music natin dito sa Heart FM, right? Susunod na po si George sa programa niyang Music from the Heart, Sabado Edition. More of your favorite music, of course, we'll still be playing dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko. But for now, God bless you all.

atong mga leksyon sa kinabuhi. Pinagi sa istorya sa kinabuhi sa tong sender nga atong i-feature. Pila ka kembot lamang ka na ka makabuhay. Oh! Mo nang manambagta sa tambagi ko, Lady Batwood.

0: Daghang salamat sa pagpaabot ka makabuhay. Kaparandaan mga umusta na ko. Unta na kaska ayuhan. Sa kapis kay sa panglawas. Ako rasay tubag. Mga panghinaot. Og manghinaot sa dang. Imuhang makatunan ang daga mga informasyon nga atong idalit o natataod sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon ang...
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
2: Pagkising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless.
4: Dili na angeng magduwa-duha,
3: ayaw kabalaka.
4: Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian,
3: niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
5: Makabuhay! EXL Makabuhay Plus.
0: Hello, kamakabuhay, and high. High energy. Sayo mo dito. Makabuhay day, kamakabuhay, unsa man imong oras di akaroon, sa imong nahimutangan, samtang gihimong background, ang atong tambagi ko, Lady Bato, ng bonggang-bongga, aba, kahimtang gihapon, kahimsog, ingon man kabaskog sa panglawas mo, ito iapo kanunay sa labaw makagagaom. By the way, ako si Lady Batud. Magkuyog kita sud sa usa ka oras sama na sa kong nasulti kaganiha uban sa atong tuyo ug tumong sama sa gihapon good health karon ug mapuon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Daghang gihapon ta kisgutanan nga imo makatunan karon sa atong tulumanon kabayan sa panglawas ug ingman sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Ang makabuhay niya na sabang sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si Choleng, ang makalingaw niya nga revelasyon. Today, mawi ka tulo or ika chapter 3 sa iyang kasaysayan. Niya kay ready naman ang tanan, ang Visayas ug Mindanao pues. Sugda na nato ang pagsumpay sa itong pagbasag pagdrama sa kaagi sa itong sender nga si Choleng. Again, din nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

Dear Lady Badud, hindi ko po matanggap ang biyudong si Chan Chan na nanliligaw sa akin noon kahit pa magiging praktikal kung sakaling patulan ko siya dahil magiging maliwanag na ang kinabukasan ko sa piling niya dahil nga may malawak siyang lupain at mapera din. Pero hindi naman po kasi siya ang sigaw ng aking puso, Lady Badud, dahil ang mahal ko talaga kahit bakla pa siya ay si Sir Barry. At walang makapagpapabago ng damdamin kong yan sa kanya noon.

Kaluoy sab town sa biudo nga imong gibasted choling. Unya ma'am Lolit, kay lahi ra magyud ang kaluoy kun itandi sa gugma. Aw hinuon, di man sab gyud mahimong sugton lang nato ang tao kay naluoy ta. Angay gyud nga mahal sab nato, dili kay tungod lang sa kwarta. Exactly my point, ma'am Lolit. Wow. English gyud choling. Maliit na bagay, ma'am Lolit. Matagadlaw ka kung may bound nga o sa kakabo nga English, no? Saba ka diya, choling, oy?

0: Oh, gikan ka di ay sa simbahan, Choling?
1: Yes, Sir Johnson. Pero nauwahi ko sa misa, uy. Wa ko makasugod. Maunga na nagkot na lang ko.
0: Ang importante nga nakaabot ka gihapon. Mahimo man sa banga muhad kalagpag ampo sa mong pagpanagkot o kandila.
1: Yes, Sir Johnson. Kinasingkasing, gina nga kong pagampo, sir.
0: Dunggon gudas Ginoo, Choling, kay kinasingkasing mangka.
1: Dako gina nga kong pagsalig, sir. Sana all dako.
0: Uy, unya, mahimo bang masayod sa imong giampo? Aron, i-appel sab nako nas akong pagampo aron makatabang ko nga matuman ng tanan.
1: Kuan, sir. Good health sa akong pamilya. Unya ka ng daghang grasya pa nga muabot. Labaw sa tanan ka ng kalinaw sa huna-huna ug sa nasod. Unya na pagilabaw sa tanan-tanan, sir. Love life.
0: Nga makabaton ka nag-love life?
1: Nga malalaki na ang imong apo nga si Sir Barry, sir. Unya lingiyon na din ko niya, mahalon ug pakaslan. Aron, happy together, di ba?
0: Unsya?
1: Dili ba fair enough, Sir Johnson?
0: May paiampo nimo nga mubatan-on ko pagbalik, Choling, kay mahitabo pa. Pero nung kang mahimong straight na lalaki ng akong apo nga si Barry, kay di ginda mahitabo.
1: Oy, grabe ka, sir.

Lady Batod, milagro nga po yata ang kailangan para maging tuwid na lalaki si Sir Barry. Lalo't higit, ibang milagro pa ang dagdag kailangan para magustuhan at mahalin niya rin ako. Iba yung milagro yata ang kailangang maibuhos eh para maisakatuparan ang lahat ng nais ko para sa aming dalawa. Ano ba yan? Parang simpleng pangarap lamang yon, Lady Batod, pero ang hirap palang abutin. Mataas pa sa langit.

0: Nakakita ko sa post mo sa imong wall sa social media, Choling.
1: Ang bahin sa picture tingali sa gipatukod nga bahin namo sa probinsya, Sir Abril?
0: Oh, maukad to, Choling. Congratulations.
1: Salamat kaayo, Sir Abril. Pero wa pa man gutumahuman, sir. Pero maayon lang sab kay nasugda na. Unya pormado na sab ang bahay.
0: Malipayon ko para nimo, Choling. Kay maayo kay kang mutipig og kwarta. Responsable ka sab sa imong pamilya.
1: As in, Sir Abril. Uyab na lang lagi gikuwang nako, sir, aron perfect na. Si Sir Barry na lang gikuwang, sir, aron maugangan at ikaw.
0: Ikaw ba, Choling, no? Komedyante kayod kaayo.
1: Bitaw, sir, uy. Kung pananglit ba, madawat ka kunin mo isip umagad or asawa. Kay biyudo man sab ka, Sir Abril. Kung dili ko swatihon sa anak, samahan lang ka ako. What do you think, sir? Are you really thinking?
0: Dele na lang, Choling.
1: Hala, uy. Hala, nanghupaw ka malagi, Sir Barry. What's wrong?
0: English good, Choling?
1: Oo, sir. English. Inato, ragud. Oh. Wow, kaduha na gyud. May problema ka, Sir Barry?
0: Kuan? Not in good terms, Missy Edsel, Choling. Wa may magtingog ron.
1: May problema na sab kas imong laki, sir. Hayra ko nimo, Sir Barry. Mag-change sila sab lagi kaghilig. Ari na sab kas babay, aron mahalon ka sa tinuuray. Dili ka gamiton lang, dili ka pangwartahon lang. Unya, higugmaon ka, way labot urom.
0: Ayaw gud pagbugal-bugal, Choling.
1: Bugal-bugal baguding ako, sir, nga tininuod bagud niya.
0: Nakigsulti gani ko nimo, no? Aron makabati kog nindot nga suggestion nimo. Unsaon ako nga magkauli ni si Edsel, nga maukay ni sa among pagbungol. Singit-singit kan mahinuon ang imong kundat, uy. Dili lagi kog babae nga parehas nimo, Choling. Luod kay ka, baho.
1: Unsa? Lakalain nimo, Sir Barry. Simuhot ako nagbaho ba? Grabe ka. Huwag ka pa gani makasuway na naway ka na. Bayuta ka.

0: Inana gina choling, basta di kita magustuhan sa taong atong gusto, mapakyas kita, di kita magmalampuson, no? Mugay usa sa irony di sa kalibutan, di ba kanang na ako'y gusto, di sad ganahan nako. Na ay ganahan nako, di sad ko ganahan niya. Alam mo yun, kanang dili pa bitaw panahon gyud nga mahimo kang magmalipayon sa ingon ni ana nga matang sa aspeto, ang naa nga mga tao diha kanang mga di nimo gusto, pero gusto ka. Kunya na po'y mga higayon nga sungugon ka kanang nanakay partner, nanakay uyab, taken na ka. Dili for granted ha, taken na ka. Mao pa isulpot ana mga tao nga makagusto nimo. No, ka nang soyan ka baka nang tintalon gid ka nga makasa imong relasyon. Charas. Di ba naman yun ana no? Pero lahi ning kang choleng kay siya ramay nakagusto. Unya pagkahuman, ang gusto kay nga lalaki nga iyang gimahal nga bisag nabayot pa. Di man sa tiyaga naan, o di man pud ganahan ang maong bayot nga tuniya. Nya na po nakagusto niya nga kanang kwartahan lagi inana. Unya biudo. Di man sa siya ganahan lain magtingog. Anyway, kamakabuhay yun, nagkikadanghog nga pa lamang sa chapter 3 sa revelasyon ni Choleng ang ato nabati. Unya sa pagpadayon na ito, man sa pipila ka mga pahinomdom, na pa ikatulo katapusang tipaka nga atong paminaon isip parte sa chapter 3 sa iyang story. Kanang tanan, din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, my law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako, minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces, naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus, meron palang moringa or malunggay content. I started taking 1 capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
3: Excellent health, excellent life sa EXL lamang
2: Makabuhay. Dagang salamat sa pagpaminaw ka Makabuhay. Siyempre ato yun ang ipasigarbo ang atong EXL Makabuhay Plus capsule. Labi na kung adlaw-adlaw na ito ng pagainumon pagkatumaron, as in everyday mo unatong partner para sa kapiskay sa panglawas. Dili na mo kamahayan ang atong kapsula kamakabuhay ka na tungod kay daghang mga ingredients ang giusa lamang diha. O na nga, swerte ka, blessed ka. Kunin mo hang tumaron everyday ang atong EXL Makabuhay Plus capsule. Usa sa daghan nga mga ingredients nga naa diha sa atong kapsula mao ang lagundi. Unang aktibo nga ingredient sa lagundi mismo kamakabuhay mo unang mga chemical nga ginatawag nato o terpenes o kininga flavonoids kana mo inaghatag sa kana mismo nga tanom sa iyang characteristics isip nga tambal kana nga mga matang sa mga chemical dunay mga anti-inflammatory, analgesic, anti-pyretic and antimicrobial nga mga characteristics nga mo'y makapatibhang sa paghubag, sa sakit, sa hilanat or kalintura, ug makatabang pud aron nga batukan ang mga infections. Ang lagundi kamakabuhay na ilan usab kana isip nga kanwit ang mga gamit sa mga sakit, sa respiratorio, sa masaubo, sipon, asthma, bronchitis, inana. In fact, ang lagundi usa sa mga nag-una nga mga tambal
5: o kada mga tanom nga mampuy ni himuong tambal pag ginagamit mismo sa mga Pilipino nato mismo para sa mga naisgutan ng mga kondisyones. Ang mga kemikal sa lagundi na makabuhay, makapatibhang na makapakuha ba makapalesen sa paghubag, sa agianan sa hangin, o niya makapaluag sa mga karabitong naghuot o ang agianan sa hangin mismo. Mao na nga di kagawas ng plema o saiko ikaw giubo o gihubak, ganyan. Gawas sa mga problema sa respiratory na makabuhay, ang lagundi usab, doon ay uban pang mga gamit sa pagtambal. Kana pwede nga gamitin isip tambal sa mga sakit sa tiyan, sama sa excuse sa mga nangaon, kanang pagkalibang, or ang kanang pagpupo nga doon ay apil nga dugo. Ang mga dahon sa lagundi, pwede usab nga gamitin isip nga pangtambal sa mga diferensya o sakit sa skin or panit. Apil na di ang pagbaga, pagpangatol, minana, samad-samad, o uban pa. Allergy, pwede resad. So, dako kay gamit ang lagundi sa itong kalawasan, kamakabuhay. And syempre, ang lagundi mismo, usa lamang sa 17 mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. So, sa paimong ipaabot, tumar na everyday mo ang partner. Everyday ayog kalimot kanunay sa pagtumar sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule, kamakabuhay. Aron nga ikaw, ay lahutay.
6: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na. Kung lagi nagpapalpite, baka atakihin ka. Sa pagpili ng kape, always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
5: Husto og di gyud ikalalis ka makabuhay. Ngano ana man jud ka mo pili anang kape nga 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1, 10-in-1. Nga naa may 17-in-1 or 17-in-1. Ganyan kitawag nato og all-in-1. Nga kape, nga kung naakay sakit, dili mo tukar. Kung acidic ka, dili mo tukar. Di ka magka-acid reflux. Dili magpalpitate, dili magkapika. Dili mo labad ang imong od, mo taas ang imong BP. Ugo sa panang mga diferensya sa imong pagkape. Pero kape ra gigihapon kay coffee is life, lagi kintahay. Pero kanang kape ni mo nga wakay mabinipisyo nga kaayuhan para sa imuhang health na makabuhay, ipadapli na kay gagasto-gasto ka ra, lugi ka, gipadato ni mo sila. Mag-switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Sama na sa kong always nga isulti everyday, 17 ka mga ingredients giusa usab diha sa atong kape. Usa sa mga 17 ka ingredients nga naa sa EXL Coffee Mix 17-in-1 ka makabuhay mao ang insulin. Ang paggamit o ang atong pag-stock bitaw sa botelya o ganang insulin. O unsaon na paggamit? Unsaon ba kanus? Unsaon man ni para safety pod, no, inana? So pwede ni mong ipadaplin, imong itigumon, imuhang mag-imbak ka kung sa Tagalog pa o insulin na gamito ni mo karon. Ya, siyempre ka nang naka-room temperature, dili mo pa initan, di mo pa bugnawan, ganyan. Pwede nga imong ipadaplin o sa ang botelya nga doon ng insulin na paggagamito ni mo karon sa counter. Di mismo sa imong kusina ra po. Pero imo din na ilabay ha, karabitang imong gitigom o imong gitipigan, imong gisigi, gipondo nga insulin, ilabay na ni mo after 28 days. Oo, kay di na po na maayo. Unya, siyempre, i-maintain mo ang bugnaw nga palibot sa insulin. Di mong i-sure nga dili mo saka or mutaas sa 86 degrees Fahrenheit or 30 degrees Celsius ang kainit or kabugnaw sa pag-abutangan nimo sa insulin nga naa sa botelya. Unya, siyempre, kinahanglan na sa kay backup ka supply sa insulin ngay mo hapong gitambay diha sa ref. Unya, pagkahuman, tanawon sa dimo ang petsa kung kano sa expiry date sa botelya nga gisudlan nimo sa insulin or ang insulin mismo. Kung mulabay na gani ang petsa sa pag-expire, uy, ilabay na ng botelya ha. Unya, ayaw ibutang sa freezer ha. Unya, ayaw po uyog-uyuga ang insulin nga na sa botelya. Kaya di good mo gana, di good mo okay ang insulin na human nga kabitaong mapakyas, no? Makamugna o ganang paglihok-lihok ana, pag-uyog ana, pag kanang pa basta mura pag mag-shake, ikinalang i-shake. Unya ayaw gamita ang insulin kun lahi na og itsura. Bisan usa pay rason nganong nalain man ang color ani. Unsa naman ni? Kinahanglan nga karamitang dapat daw kana sa Tagalog pa dapat malabo daw ang ilang insulin. Ya tinaw ang uban pang mga mata. Pero dili kinahanglan nga mausab ang characteristics mismo sa insulin. Oo. Siyempre yung maipahibaw sa mga karamitang experts sa health or mga pharmacists. Kung dili ka sure kung saon ang paggamit o kung sa eksakto nga itsura or color sa insulin nga pwede nimong i-take. Kaya namin ba yung pipilapod ka mga insulino nga mga matang? Mga nag-unang nga matang sa mga insulin. Pas-pas ang epekto sa insulin. Ihatag ka na sa dili pa ang pagkaon. Aron mo gana ang sugar sa dugo sa oras sa pagkaon. Unya, siyempre, kanang di isad kaayo yun ang gana sa insulin. Mas daugay ana mo gana, kurag mataod-tauran pa. Di magkamuingon ana nga kanang overnight okay na. Dapat religiously, di ba? Mas ma-okay ang kanang flow sa dugo kung doon na kay insulin. Sabi nag-ikaw na i-diferensya sa lawas para sa anang diabeteson kami nana o taas ang imong sugar mismo. Mas mudugay ang epekto sa insulin kung ka namuhatag ka o ka nang gamay lang yun nga pasensya sa imong kaugalingon. So nakinahanglan og insulin ng atong lawas, especially kung ikaw diabeteson, may nana, nung taas ang imuhang sugar, kunya ka ng insulin, asa man tamanguha, ana? Lady B, wa may tanong mi ana diri. O, hey, asa man tamanguha aron? Di nakakinahanglan pa nga magkalisod-lisod og mamroblema. Kay kami ang mahibaw nimo kay ang insulin o salamang sa 17 ka mga ingredients nga giusa sa kape. Pwede di ay, pwede kaayo. Naa ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. So sa paimong gipaabot ka makabuhay, inom na everyday sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Aron nga himsog kanunay. Nasubukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Digang salamat sa pagpamino ka makabuhay para sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
7: Lady Bato!
0: Huwag ka rin ka makabuhay niya na ang sumpay, ang ikatulo o katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 3 sa revelasyon ni Choleng. Dini lamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

Binibato na bibiro ko na naman na si Sir Barry. Pero ang biro ko'y panakipbutas lamang sa sakit na nararamdaman ko noon. Dahil sa tuwi pong magkausap po kaming dalawa, lagi na lamang kasing topic namin ay ang boyfriend niya na si Edsel. Siyempre bilang in love ako sa kanya kahit bading siya, ay nasasaktan ako sa kwento niya. Sa akin niya talaga ikinukwento noon, alam naman niyang may pagnanasa ako sa kanya. Ang hirap kaya, in love ka sa isang tao, pero pinag-uusapan niya sa inyong pag-uusap ay ang taong mahal niya na hindi ikaw? Grabe naman!

0: Lagot ba, uy? Way agas nga tubig sa banyo sa kong quarter. Ang maayo ini, kay dili magid mahimong dili ko maligo, no? Kay iga mang kaayo, pues. At tukos kwarto ni Sir Abril. Kay to aman sab siya sa swimming pool. Modalikit ko sa banyo niya maligo. Dito sa iyang kwarto, magdali lang ko. Aron mahuman ako sa pagkaligo nga, wa pa siya. Dili ko masakpan, di ba? Kabog na si tubig. Ay, kanindot sa paminsar. Kuskus din hi. Kuskus sab din hi. Logo din hi. Sabon sab din hi. Mahalag single. Basta humot lang. O dili man imahong may uyab na panos.
1: Choling, niya ka mang gudini sa banyo sa akong kwarto.
0: Tabang! Tabang ka mo! Tabang! Rape! Rape!
1: Unsa? Rape good town!
0: Oh, dilinay ko ni mo anaon, sir. Sorry.
1: Umana na di ha, Choling. Aron makagawas ka na og mubiha din sa akong kwarto.
0: Oh my God! Nakakita si Sir Abril sa akong chocolate heels. O nakakita sa mga siya sa akong ganghaan sa langit. Ay, kauwa!

0: Langgaw na ako eh. Naliwat na guli ako sa pagpanarangka sa pultahan sa banyo dito sa kwarto ni Sir Abril.
1: Ha?
0: Nakita na noon niyang akong hubad ng katotohanan.
1: Ha?
0: Bahala na. Human naman, wala ko'y mahimo. Di na ikabalik pa aron korihian. Dili bitaw ako'y di makatug. Siya bitaw.

0: Juling. Oh. Sir Barry, unsay?
1: Billy Bar, mao man ang imong gusto?
0: Uy, hala. Sir, wa man gud kay si Nina. Naghubo ka sa tanan?
1: Karon ang higayon nga malipay ka, Juling. Kitang duha.
0: Oh my God!

Lady Batod, ang totoo, char lamang ang lahat ng yun. Sa kakaisip ko kay Sir Abril na nakakita sa aking hubad na katawan sa banyo niya, inisip ko rin naman si Sir Barry na sana si Sir Barry na lang ang nakakita sa akin. Baka sakaling magbago na ang pananaw niya sa buhay. Yun tuloy na panaginipan ko sa Sir Barry. Alam niyo po, hanggang sa panaginip ko, Lady Batod, ilusyonada talaga ako para kay Sir Barry. Pero alam ko noon, Lady Batod, na diringgin ng Diyos ang dalangin ko na magiging kaming dalawa ni Sir Barry sa kahit na anong paraan, o kung hindi man, imaanakan man lamang niya ako. Sapat na yon.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. And there you have it, kamakabuhay muna bati ang kinatibukan sa chapter 3 sa revelasyon sa itong sender nga si Choling. Pero, wapamien dito ang tanan. Sumpayan pa nato nag atong paminaw sa masunod nga episode sa itong tulumanon. Ang dugang pas ay ang revelasyon, okay? Pero unyaw man sa pipila ka mga pahinomdom sa itong pagbalik at itong lakbitan na gusgutan ng itong nabati nga kinatibuk ang chapter 3 sa iyang kasaysayan. Dinhi lamang sa itong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambaki ko Lady Batut. Tambagi ko Lady Batut.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompleto wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabi ng doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Nahihikayat po sa iyo, subukan niyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin.
0: Salamat ka makabuhay. Siyempre, ang atong gipasigarbo sa kanunay, ang atong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ay, tumarka na ba ni Ana? Karang adlawa? Ka makabuhay? Uy, ayaw yun i-miss. Oo, diligid kinalang ka na mahinumdum rata. Para kanunay protektado ang atong mga kaugalingon o kundun natin mga balatian sa everyday na ito nga pag-inom sa ito ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Katabangan kita nga makarecover ang atong lawas gikan sa atong balatian o kanang mga balatian na mawagtang na sa atong sistema. Ano bang kinala ipasigarbo, Lady Batod, ang EXL Makabuhay Plus Capsule? Isip dietary supplement ka na tungod kay daghan ang mga ingredients nga giusa diha ka makabuhay. Ug matag ingredients, doon natin makuha, mapupo, ma-avail ng mga benepisyo para sa kaayuhan sa itong panglawas. In fact, usa diha sa daghan kay nga mga ingredients nga giusa sa itong kapsula, mao ang lagundi. Ang lagundi is definitely mao ang labing nailhan tungod kay doon ay potential sa pag-address sa ubo. Sa traditional nga medisina, ang lagundi mismo ka makabuhay. Kanabitang dugay na gigamit na sa mga katawhan sa tibuok kalibutan, especially din sa Pilipinas. Unya, nanay connection to alleviate some of the discomfort associated with this health issue kanang ubo hubak minana. Unya, sa bag-uhay lang mga findings and reports, doon ay positive nga confirmation nga bongga tuod ang lagundi para sa ubo ug uban pang mga benepisyo nga atong kinala makuha para magpabiling healthy ang atong panglawas. Nga matod pa sa findings sa Department of Science and Technology or DOST sa Philippine Council for Health Research and Development kamakabuhay, ang lagundi makatabang sa atong pag-ubo, sa atong ubo mismo in general, and not just dry cough ha. Tanang matang sa pag-ubungan ay plema, minana, o sa baga, minana, sa dughan, makatabang yun ang lagundi. O ang lagundi pag yun, makapakunhod sa viscosity or sa kabag-on sa mucus or plema. Kung niya makapa-improve pagyod sa phlegm color. Kaya kung ma-improve magyod ang phlegm color, mas dali lang ito ang pagkulihad or mas dali ang pag-release, ana, gikan sa ato ang lawas. Unya, makalesen pagyod, makatibhang. Diba kung kanang ubuhon ka, katuloy mo tutunan si kag-usig, si kag-ubo. Sa imong pag-ubo ka makabuhay, magsakit imong dughan, magsakit imong likod, magsakit imong tutunlan. So malikayan na kung naatay ipag-i-take nga lagundi. Yun. Makapakunhod pag yun na sa taas nga temperatura sa tong lawas tungod sa kalintura or hilanan. Unya, ma-address pod ang shortness sa tuang paginhawa or even ang pagpanghatsing kung doon natin gina-take kanunay nga lagundi. Sa research, nagipahitabo, syempre sa mga researchers sa University of the Philippines, Manila, ilang gi-expound nga ang lagundi makatabang sa pag-address sa ubo nga caused by mild to moderate acute bronchitis and bronchospasm or muscle tightness sa mga tao nga adunay asthma, adunay chronic bronchitis, uguban pang obstructive airway diseases. Dako kay ikahatag nga katabang sa ato ang panlawas, labi na sa ato ang pag-ubo or kanang mga hubakon diha, di ba? Ang atong ginatawag og lagundi. Og ang lagundi makuha gyapon nato kay usa na sa mga nagkadaiya nga mga ingredients nga giusa sa atong kapsula mo nang utuman nata everyday sa atong EXL Makabuhay Plus capsule isip atong dietary supplement. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod,
1: Lady Batu.
0: Og namalik na dayon ta sa atong tulumanon, ang imong tulumanon.
1: Tambagiko, Lady Batut. Tambagiko, Lady Batut.
0: And kamakabuhay ang atong programa, ang Tambagiko, Lady Batut, gihatod ka na ito o gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre, ang atong kasaligan, ang bugtong kasandigan, ang protection mismo sa atong kalawasan. Ang yamuwag tang rabagid na kamakabuhay sa mga nagkadaiyang mga balatian o mga sakit. Ang EXL Makabuhay Plus. Yun. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement mubatok sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, napay sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, ug daghan pa. Ang pamaagi sa pag-inom, syempre simple ra kaayo. Bisan pag wa pa kay balatian diha ka makabuhay, inom gihapon para naa kay pananggalang kung sa Tagalog pa na kay protection ba, na kay panaming yon sa nagkadaiya nga mga virus, bacteria o mga sakit. Kung ikaw adult, usang ato sa doka kapsula imong tumaron every day. Unya inadlaw nga tubig ang imnon nga tubig ha, kanang warm water dili bugnaw. Unya ipahitabo nimo na 30 minutos sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Kung nana kay sakit, mas daghano nato ang pag-inom every day. Mamahimo nang duha ngadto sa tulo ka kapsula katulo sa kaadlaw, unya warm water gihapon sa dili ka pamukaon. Mahimo ra sad nga after ka mukaon, pero paabuta usa ang usa ka oras una ka mo tumar, isipin mo ang food supplement. Nang sama na akong sa uban pa, mutumar na kita sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule. Ug mo inom ta sa atong all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1.

0: Hey, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato din kagania. Ato na bati ang kinatibukan sa chapter 3 sa revelation ni Choling. Again, wa pa mi end dito. Sumpayan pa nato sa masunod pang episode sa atong tulumanon ang iyang sugilanon kon revelation. Sa pagkakaroon isgutan nato lakpitan na katanaduhog drama kagania. But before that, ang pambansang unsa? Pambansang reminder, ang pagpahiyom, ang pag-smile, kanunayon nato na ka makabuhay. Dili lang kay ka nang nalatay na dungog ng katawanan o makapahimuot, mo pa itong i-smile, niya itong paundayunan, itong kaugalingon, sige nagreklamo, sige kasuko, sige pamalikas, smile ka, uy! Para nila itong paminsar ba, gaan na nga itong ang pagkinabuhi sa kalibutan, bisag dahil mga midas mag na mga suliran. Di ba makapaminsar tagtaman ana and God bless us. Nang bongga. Anyway, Choling, salamat sa magpapadangat. Though, apat na matapos lagi sa pag-feature sa imong story, dumahimuot yung kunimo dahil as in, asa man kang napita, magkita at kay gusto ko mo katawa, kauban ka. Charot. Kung basihan na ito ang chapter 3 sa imong kaagi, well, jolly lang yun. Enjoy, happy, gaan, chill, laban ang imong kinabuhi, no? Pero, bisan nyo na ana ang imong dagan sa kinabuhi, nga morabag sige lang kag-crack o joke, sige kag-pakatawa, sige kag-comedya, ana. Pero alam ko, may dinaramdam ka na asal kag-ugalingong hugot sa kinabuhi. Sa imong kabuutan, dili pwede gula kayo ngun ana nga naagian, di ba no? Kanang imuhang murag joke nga kagustuhan ni mo, nga maghimahimong kamo sa imong usas sa imong mga amo, nga uyot sing di ay, kanang darna di ay dako, oo, kana sakit na sa imong part kay kaya bitang mahigugmata makagusto ta sa usa ka tawo nga di gyud maato kanang wa gyud ka puro-purohan ba nga maato in pain ta ana sakit ta ma-disappoint ta ma-upset ta di ba napayusay sa sigira tugunon ma-stress ta unya napagiuban di ma-depress gyud simbako no atong likayan nga kanang paundayunan nato hud namang gibati nga dili maubakan mga negatibo kay mo man makapilgi nato mo nang chill lang gyud ta maginahanglan tag mga tawo sa atong palibot nga atong ka-sharean sa atong mga kaagi. Dili ito iluom-luom, balit na makaunaw nagdautan. Anyway, Choling, sa atong pagkinabuhi dili sa kalibutan, naagi yung mga butang, nga bisag unsaon na ito nagtrabaho, unsaon na ito nagampo, unsaon na ito nagpagpangandoy, pagpaningo ang ato maangkon, di gyud maato, kundi di gyud para nato. Pwede po nga ato na, pero sa pagkakaroon nga atong gusto nga maangkon na, di pa ihatag sa Ginoo because it's not the right time. Unya, ang panahon ba sa Ginoo, kay dili ba yung sayop nga panahon, kundi right nya timing. Kung wa pa mahitabo ang mga pangandoy nato sa kinabuhi diri sa kalibutan bisa pagiunsa nato og ampo, ibig sabihin hindi pa para sa atin yon, di ba? Po pwedeng maangkon pa na sa lain, mas ima-experience na sa ubang tao, dili pa sa ato. Pero kitang tanan sa mga kaayuhan o mga nindot ng mga blessings sa kinabuhi, deserve ta ana. Nalang yung mga blessings nga feeling nato, deserve man ko ana, oy, angayan man ko ana o kanang worth it man para sa ako. Pero kay di pa man para nimo karong higayuna dawato nato na nga dili ta kinala nga magsuko-suko everything, di ba? Pasalamatan gyud para atong Ginoo kay naay reasons ang tanan. Naay mga hinungdan nga wa pa na nato maangkon nga nang di pa na nato ma-feel ang inana nga kalipay nga atong gusto kay naay right time para nato na puti kaugalingon natong torno. Mao ni ang natong hinumduman kanunay kamakabuhay nga dinhi sa kalibutan nga ato ang gipuy-an sa atong pagkinabuhi dinhi natay kanya-kanya nga time. Kini mga blessings nga dadawat nato karon gipangandoy sad na sa uban pero kita ang nakaangkon sila pod na po sila blessing nga ilaram pod natalikmaan wa nila mapansin nga blessing na dito kay ang ilang gi-concentratean katong blessing nga gusto gyud kaayo nila mo nambitaw kita natay mga gusto nga mahitabo no nya iampo natog taman nya dili nato madawat magbugtok-mugtok denta magtatampo sa langit samantalang may marami tayong blessings na pwede natin ipagpasalamat sa Dios nga ato ra pong gipadaplin kay murag feeling nato wala ko makinahanglan ana oy o nakinahanglan ko pero murag given naman na para sa anang kinabuhi no dili ba tanan makamata sa buntag nya dita makapasalamat ana dako baya na nga blessing. Kay mag-concentrate na ang mga blessing nga gusto na kong maangkong bisag di pa nato makuha, di pa nato maato, di ba? So ma-appreciate nato ang mga gagmay, dagko, or kanang mga na-pirmi diha, kanang murag feeling nimo naman ni pirmi, oy kanang balay nimo blessing man na. Oo, hangtod karon wa pa maguba inyong balay. Hangtod karon gabarug pa. Hangtod karon na pa may kapasilungan. Kanang pagkaon inyong gisawan, bisag di pa lami inyong sudan, pagkaon na, nangandoy ang uban ana, pero ikaw ang naa. Diba? Na uguban pang mga blessings. Trabaho ni mo, gawa ni mo panggaa. Ang uban, wagi trabaho, tambay. Gusto makatrabaho, way kahigayunan. Ikaw nga na trabaho, nagyama-yama lang. Diba? So na mga blessings sa kanibuing nga ato, ma-appreciate una. unya na lang to mga blessings or mga pangandoy nato nga upamatuman kay di pa panahon nga maato. Ato siyang i-appreciate ang kununsay naa, ato ang trabahoon, o pasalamatan na to ang ginuuan niya. Ganon. Anyway, kamakaboy, sundan nato sa masunod pang episode sa itong tulumanon ang sumpay sa revelasyon sa itong sender, ang makalingaw nga sender nga si Choleng. Again, dinhi lamang sa...
1: Tambagi ko, Lady Badud. Tambagi ko, Lady Badud.

0: FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
1: Ito ang buhay.
0: EXL Makabuhay Plus.
2: Hi sa Baswele Noncio family, maraming salamat usab. Mga taga Butuan, Maramag, Bukidnon, Siargao, Midsayap, North Cotabato, Santo Tomas, Davao del Norte, Hingoog, Surigao del Sur, Tandag, Lianga, Surigao, Gihapon, Nakabadbaran, Madrid, ayan. Lupon, mga taga Makilala, Davao City, San Miguel, Surigao. Mga taga Zamboanga del Norte, labi na mga taga Manukan o mga taga Osmeña, mga taga Bislig o ang mga taga Tagbilaran, Bohol. Nagsapid akong dila, no? Nakasintipid, o? Oh. Lain. Dapat sudlayon ragi di ay. Cheres. Tagang salamat sa inyong pagpaminaw. Siyempre, niya na ang imo ang ipaabot nga special nga mensahe today. Matod pa ka makabuhay apan kadtong midawat og misalig kaniya gihatagan niya sa katungod nga mamahimong mga anak sa Dios. Kana nga espesyal nga mensahe atong mabasa sa Juan 1 bersikulo 12. Ka makabuhay ayo kalimot health and wellness for God's glory. Huwag na kita igong panahon, manambling na tagpinalay ug mamaligtas sa sunod higayon sa samangtak na og ning istasyon ug sa atong tulumanon mismo. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Og sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

Okay pa rin tayo mahigala, no? Mas po na ito atong sindir karoon sa babae ng si Casey. Putpasamot mahigala, kiningi share ni Casey nga kaagi sa iyong higala nga si Tessa. Okay, digan salamat Casey, no? Sa kaagi nga mong gishare sa ito o sa kininga nakahatag suporta sa atong programa sa Matag Adlaw. Adin si Kuya Arn, makapadayang gapon sa Matag Adlaw nga ikauba na ito. Kamu nga mga listeners, no? Pinagi sa mga kaagi nga gisalig din sa ito ang programa, ang mga panid sa kagahapon. Pero sa dili pa, no, Casey? Kumusta ang ubang lugar nga kanunay Matag Adlaw nga nagpaminaw sa atong programa? Manghingaot ko nga walay puas o walay hunong inyong suporta, mga higala. So salamat yung kayo, God bless na sa inyo, ha? Og labaw sa tanan nga nagsalig, sugan pa ni Anto hantud karon nga nagsalig sa atong mga produkto, labi na sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kasagaran, mga higala, nahibalo na kung unsay mayong benepisyo nga ikahatag sa ato ang panglawas sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Pero para sab sa mga higala nato nga wala pa mahibalo, basi natin mga bag-o karon nga mga pipila ka mga bag-o na itong mga listeners, unsay naa sa atong programa. Pero naagi pinaka-importante nga imong mahibalan, labi na sa itong mga produkto, ang Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Para masayod mo ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, makatabang kini sa inyo.

Ang pagbawas nga mahitabo gyud kini sa matag adlaw kay natay mga higala din ha nga maglisod sa pagbawas sa matag adlaw. Naanad na sila ba mulaktaw lang tag duha ka adlaw o sa ka adlaw dili na ginamayo mga higala nga magpirmi na gina siya. Moabot gyud sa higayon nga magka problema kita labi na sa atong pinae. Kung naanda na ninyo nga mulaktaw mo tag usa ka adlaw duha ka adlaw una mo magbawas sa inyong hugaw, ayaw gina nyo pirminti ha mahigala, ayaw ninyo na anara kay kana makahatag yung kanag problema og sangad tong adto mahimong delikado para sa atong kaugalingon. Para mahimong regular ang pagbawas mo sa matag adlaw, ana kitay Capricorn Gold with Malunggay and Santon nga makatabang ka nato. Epektibo gyud kini siya mahigala makatabang gyud sa mga tao nga maglisod sa pagbawas sa ilang hugaw sa matag adlaw. Kay kanang pagbawas na to mahigala agi bago kanunay ang naa sa sulod sa tong pinae. Kay matingala ka mahigala nganong nagkadaot inong pinae. Kay ngano makaingon ka sa mong kaugalingon nga dili ka pirminti pasar sa kaon. Sakto sa oras dili pud kamo inom og mga ilimnon nga makahubog nga makadaot sa tinaig atay. Pero lagi sa atong tinae, naandan na nato nga mulaktaw tag usa ka adlaw duha ka adlaw una ta makapagawa sa atong hugaw. Usa to nga makahatag og kadaot sa atong tinae mahigala labi na kato mga itom nga mga hugaw nga nanuksok sa ilawom sa atong tinae nga wala gyud siya magawas. Mao to mahigala ang hinungdan nganong nadaot imong tinae. Nga dili pwede nga dili kita makapagawa sa atong hugaw sa matag adlaw. Makatabang ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kay gitawag kini siya nga cleansing effect. Kining cleansing effect may gala mo hindo sa atong tinae ug labaw sa tanan pagpagawas pinaagi sa pag-ihi. Mao na atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon makatabang sab sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog panahon sa kagabion labi nang mitukar ang insomnia. Problema kay na mahigala no kapoy atong lawas walay kondisyon kung kulang kita kanunay sa tulog. Magkaluya kita, magkababa atong immune system, dali kay kita takbuyan og mga delikadong sakit. Mao na mga higala no, mag Capricorn Gold with Malunggay and Santon katong wala pa makatesting, sulayin ninyo mga higala. Anasya sa parmasya, mapalit ninyo sa inyong mabutika, pero ikumpleto gyud ang pangalan ha kay dili lang kita ang adunay Capricorn sa parmasya, ubay-ubay usab. Kini ato kinahanglan imo gyud isulat sa gamay nga papel or imong isulti Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Ana gyud mga higala no. Kay para paghatag sa taga parmasya makita nimong pouch no, pouch nga may pagka gold yellow ug may pagka black sa ubos nga portion. Nya nay picture sa baso nga nay puti no, o nya nay mangustin ug malunggay ug mais. Nya pure organic na atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Dili na siya ang maong giingon ni doktor nga bawal sa kamangapi. Katong giingon ni doktor nga bawal mangapi, kato siguro ngay mga lami sa kayo imnon sa lami kayong lasa humot pag yun pasin mao tong giingon niya. Kining ato ang Capricorn Gold with Malunggay and Santon mga higala, pwede tanihinib sa nakay gibati, makatabang pahinoon sa imong gibati mga higala. Basta kay kini mahimong regular ang imong pagbawas o sa hinay-hinay mabalik ang regular po nga pagkatulog nimo sa taas-taas nga oras nga paghinano para mahibalik ang kondisyon sa atong lawas mga higala. Kaya kining pagkatulog mga higala, number one yung kini nga makahatag kondisyon sa atong kaugalingon. Minote ko na sa kanin yung atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Usbon ako no, kung gusto niyo nga mutisting, ikompleto ang pangalan na Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Powder na siya. Kaya makasimpag yun ka kay pwede rin tagtunga sa kutsara nga imong itimpla. Nagkantidan lang na siya sa 4 pesos o 5 pesos makahatag. Kung kausara ka man impla sa usa ka adlaw magkape, 4 pesos ra imong gasto or 5. Pero kung gaduha, may mong 10 pesos or 8 pesos. Pero pwede po nimo puno ng kutsara, wala na siya overdose bisa pagtagduha kutsara. Kung di ka man hinayang may gala, gusto gyud nimo nga puipik gidayon, pwede. Wala na siya overdose. Okay, pure organic na siya may higala, wala na siya chemicals. Ano atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Excellent by yourself. Dili malikayan tungod sa atong pagpaningkamot sa matag adlaw. Kamot ta para sa panginabuhi, di malikayan nga daghan kang singot nga manggawas labi na natas construction, labi nagnata sa uma. No, mga libur-libur nga trabaho, baka nakaspalingki, mamuipoy atong lawas nang negosyo ka, magtindog-tindog. Mapiktahan ang tibok lawas ato nga mamuipoy, hantud manakit. Usay trangkasuhon patag ba sobrahan sa panuhot.
o pamaol. Makatabang nga itong duha kaklase nga plus, labi na kining green ang taglob nga Orion Herbal Liniment Oil. Kining Orion Herbal Liniment Oil mahigala, duha ni siya kaklase atong haplas nga Orion. Orange ang taglob ang isa green ang taglob. Kini sa ta sa green ang taglob, nindot sa mga bata. Kaya nga wala siya chemicals nga makadaot, labi na sa mga babae, mga bata po. Pure herbal ang anasa itong Orion nga green ang taglob. Sabi na sa mga buntis, di mo mabala ka maghapla sa atong Orion Herbal Liniment Oil, ha? Kaya nga, no, wala siya'y chemicals. Dili makadaot sa inyong bibi nga nasa inyong sabakan. Mahinoon, makatabang siya nga mahilay umos panuhot para dali ra inyong pagpakatao sa inyong anak kung sa'y gayon nga magbati na kamo. Ayun yung pasagdi nga nasa inyo kanuni ang panuhot. Kaya maglisod yun umos pagpangarap, kaya magdubli inyong batiot nga kasakit. Makatabang nga itong Orion Herbal Liniment Oil, kining green ang taklo mga higala. Protektado pag ita nga dili ta matugdungan og lamok dinggi, delikadong lamok dinggi, daghanay gipang sapli, daghanay nga damage nga kinabuhi tungod ni anang dinggi nga lamok. Say balik-balik ang hinanat hantun nga maglisod na kita sa pag-apas labi na sa ato mga mahal sa kinabuhi. Kung tinuod mo nga nagmahal sa inyong mga pamilya, sa inyong mga mahal sa kinabuhi, kauban na nga itong mga product labi na sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Panahon sa pingtulog yung makatabang pag ining Orion. Kung nag-drive ka, makalanghap kag hangin, pamaawlan ka, tricycle driver, jeepney driver, o biyahidor ka, nagnegosyo ka, pagdala-dalag Orion, kining green ang taklob. Pwede po nang orange ang taklob. Ako rin i-explain niya ang orange, ha? Kaya kini atong green ang taklob, pwede sa mga katol-katol, mga bukol, no? Mga bukol, mga allergies. Kung naibukol ni mo, butang ilang gapas, nga binuntangan ng Orion ang gapas, nga kining green nga Orion. Taplak na siya, permintihan lang niya. Pagkabunta, gumutrabaho ka, haplasan lang ni mo imong bukol. Kung asa nga part nga bukol sa imong lawas. Ay nga na siya, mga higala. Mga bunay, mga pangagod, balakubak sa ulo, mga kaspa, puto og lusa sa bata, hapyuri na ng buhok sa bata, mga inahan. Pag malukop na ang putsa siya, gusilupin nga usalang kaoras. Manuhutsot na ang atong Orion sa scarf sa bata, hanggang matanggal ng mga puto og lusa o kuyaman. Mga dili mayo para sa bata. Wala mga igala, no? Orion Herbal Liniment Oil, dagat siya gagamitan basta sa external lang ang parts atong lawas. Kining orange ang taklob, mga igala, pang-massage po niya siya. Parihara sa green ang taklob pang-massage. Pero ang nakalahi nining orange ang taklob, may pagkamintol, may pagkabugnaw. Kaya nga, no? Namagutay mga higala nga gusto nilang mintol, may pagkabugnaw, makaplas. Mo nang gipaiguan sa supplier na to sa Orion sa kompanya na matagagpagtagan ang mga tao nga mahilig sa mintol o bugnaw. Mao na siya ang orange. Kung gusto niyo mintol, may pagkabugnaw ng haplas, kanang orange nga taklob nga Orion. Yung nalang nga Orion nga orange ang taklob. Pero mas maayo nga naa sa inyong duha katong green nga dagang kagamitan o kaning orange ang taklob nga may pagkamintol, may pagkabugnaw ng haplas. Basta kay pareha na silang pangalan, Orion Herbal Liniment Oil. Panginawad ko na sabtan ko ninyo mga higala, no? Napakoy uban unta nga akong i-share sa inyo, ha? Pero unya na, ato sa nisugnan na paghatag kinabuhi, i-asoy diri ka nato nga kaagi sa usa ka sinder nato nga kining kaagi nga iyang i-share sa tuwa, kaagi kinisab sa iyang suod nga higala nga si Tisa, ang atong sinder na himo si Casey. Okay, Casey, ani among kaagi nga ay mong i-share diri ka nako?

0: tangan-tanganku nga inom ronda. Para magugsulpad ka nun ay basta makasyat. Ibalo ko nga kasapanan ko nila yung mga magpaparan. Sama niya ako mga classmate nga. Makalugar gani, magchipin-chipin dayon. Mga likor pa gayon. Ay. Ah, na si mama. Ma, amin ako ma. Tisa, nakainom ka? Mama, oy murag karon pa. Gikan ka sa eskwelahan, nag-uniform ka, nakainom ka? Iwaman ko maghimog limayon sa gawas ma, nag-inom raman misa akong mga classmate. Mag-enjoy-enjoy po para wala stress ma. Kay grabe among trabaho sa eskwelahan, dagan ko ka-assignment. Dagan ka-assignment niya, tapos kikag-inom. Mama, oy.
1: Unsa na?
0: Ay, mong anak! Si tula ni mong anak niyo, sige lang nag-inom-inom. Huwag sa gunso na ha. Nilaktaw lang ko sa kadlaw, karon hubog na po ka. Masti lang si mama.
1: Lisa, dali na ko din eh.
0: Pa, papasabot inyo na kong tabangan?
1: Naunsa man taong kambayhana ka, kababae ni mong buhat, estudyante pag yung ka. Hubog ka nga mo pa uligi ka sa eskwilahan.
0: Pa-importante pa, wala ko yung gihimo nga dilimayo sa gawas. Wala ko mamintaha, wala ko mangaway. Solve lang ba ang matiyon pa? Solve lang. Siguro nag-apil-apil na nagdruga-druga na sa siguro yung bataan eh. Ma, inom lang ma. Walay druga.
1: Sus, dili pa lang ka na ko anak Tisa. Di kulata ta na ka ba?
0: Papa, sabay mo kinira na kainom ta.
1: Sa gunso na ha. Ito, biging adlaw. Gabi na ka na kauli. May pasay mo ha Tisa. Mundang ka. Kung inga na kanunay mong katasan, sige kang inom-inom. Bura kang lalaki.
0: Papa, importante ko pa nga. Masulban ba, dilita? Mahulaw na kanunay problema sa eskwilahan kaya bisa kung saan nalang ipangbungat sa mga maestra. Natural lang ka na. Kaya gitudluan mong maayo. Pero ikaw, naghubog-hubog ka. Nanamari kay problema sa inyong eskwilahan. Ay, kasama kong ulita. Awayon ta ginikanan. Huwag di muli pangitaon.
1: Pero mula ka o katisa, nagtuo ka nga pangitaon pa ka na mo. Bisa ni mong inahampungan ako nga di na mangmita sa mo, ako pa ni mo. Kung wala ka na irespeto sa mo, muuli kang ikan sa eskwilahan nga gabi ina, nahubog, ay na magpakita na rin. Layas! Layas ito!
0: Papalayasan ko ninyo pa, nga anak ko ninyo pa. Tisa, di na may makagwanta sa mo ha. Pirmin tinigid kini dako na kang kausaban ni mong bataa ka. Astilan, si mama og palayason ko ninyo, nilayas ko.
1: Layas! Nilayas! Pangkuhaan ang sininan mo.
0: Ay, kasayon rin yan na, oy.
1: Huwag undang na sa iyong paskwila, kaya wak na mo suporta sa iyo, ha. Paningkamot! Walay pulo sa iyong pagtuon.
0: Di mo layas! Maram na gusto ninyo, di. Mulayas, good. Wala na mo'y tisa. Wala may mga andog anak kayong anak. Para hubog. Ay, abot inyo, ma. Ah, mulayas, good.

0: nun. Pinita ko si Lumi. Sa ulang ish. Sinong ko? O sana ko?
1: Ano na kainom ka?
2: Ako mga classmate, kaya kanina nag-iinom eh, pag human sa eskwela. Chip-in. Ako ulit sa balay, gabi ina, alas 8 na. So ko sila ni Mama at Papa, gipalayas ko. O nang nagdala ko aning bag. Unya, kapitan ko kulan. Layo-layo na ko ang buto, sana nililapita eh.
1: Ah, diyan ka sila sa Barangay 5. Isa, kasi pangalangay ni mo?
2: Tisa,
1: ako si Ariel. Saan na nihapon na ka?
2: Wala talagi. Mangita tawag ka pa nihapon ni Ulan man.
1: Asa ka dalang ha, kadalang. Inito na ko, dahil sabaw din. Kaya ko lang po rin sa din, kaya sila ni Mama, mga 1 week pa to sila una ang pauli. Tuwa sila sa Dabaw. Kadalang ko sa inito ng sabaw, napay sabaw din eh. Murag napay duha kahiwa ng isla.
2: Salamat, pasensya kayo. Sa ti pangalan ni Ma?
1: Ariel. Si, kainito na akong sabaw kay para mga initanay mo kutukuto ni mo. Kadalang ha.
2: Salamat, Ariel.

0: Oh, diha. Salamat kayo.
1: Pero basta pa na mo sinina, saka magkuha kong tolya. Total, init naman ang sabaw. Pag-ilis, dito ko. At sa kwarto nila naman magpapa, dito ka mag-ilis. Basta kayo ko.
0: Lagi, kanog dili ko no pa ilison.
1: Sige na, sige na. Pag-ilis na.
0: Kali lang ha, salamat kayo, girl. Sinsa kayo ha, sa disturbo.
1: Walay problema, sige na, pag-ilis na. Tusulod na ito sa kwarto nila naman magpapa. Huwa man sila din ha. Abli ng pultahan sa ilang kwarto. Uy, ko parang sabaw.
0: Ariel, salamat kayo, ha.
1: Gigutom yung kagmayo ba?
0: Oo, kinag-inom eh. Pag-uli na mo ko sa balay. Imbis mo kaon ko, gisugat din ako sa umamag papa o kasaba. Palayas ko nila, ninilayas po ko.
1: Dilimayo yung mong gibuhat, isudyante ka, niya. Muli kasi yung balay, natural lang. Masukogin ang mga ginikanan, kay dilimaan mayo yung mong gipakita.
0: Pati ba ikaw, Ariel? Bisan karon pag kita nagkaila. Tabangan ako ninyo sa kong mamagpapa, pati ikaw.
1: Ali man sab, dili sa pagpabor. Sa tinod, hindi po maayo po. Nag-eskwila man ka. O saan ikuha ni mo?
0: Si Kanyar College pa ko.
1: Oo. Abi ni mo ha, paminaw. Dili malipa yung mga ginikanan nga, labi na babae ka.
0: Onya, si Maminaw ko samtang nga nagkaon.
1: Babae ka, nakikinom ka.
0: Sa ako naman po mga classmate ka babae nga mo inom po. Mag-chipin-chipin me.
1: Okay. Pero di mayo gyapon. Kain gusto sa ato mga ginikanan nga matagaan kag mahingkog maon. Naningkamot sila nga masuportahan ka. Pero nga nang ipakita ni mong naghubog-hubog ka. Ah, saha ka di. Ngani mong buhok ba? Huwag kayo mapunasi. Huwag kina sa'yo mga kutuwalya.
0: Sige lang, Ariel. Okay na humot mang tuwalya ni mo. Kabutan ni mo, Ariel.
1: Ang ensad katabangan kay humog mga kanya, basa pagyog ka. May ka nakasilong ka din sa balay.
0: Ariel, okay lang sa'yo mo. Dire ko makatulog.
1: Mas maayo nga nakaplano ka niya na kauna-una ka. Kaya dili maayo maglatagaw kanining gabi. Ingamingaw na kayo tungkol sa ulan. Sugatan kang mga siga diha. Masugatan kang mga barumbalo diha. Sigurado, dili mayong mahitabo sa imo, ha?
0: Salamat, Ariel, ha?
1: Huwag ka niyong problema. Sige na, tiwasag ka o, di tubig, ha? Dili na pagpaundang, ha? Basta mabunlan ka.
0: Ariel, guwapo man de ka.
1: Buyag, karoon pa ko kabatingan ni Mingon sa guwapo, basing tungod sa imong kahubog. Nakita ni mga guwapo ko. Pero maulian na ka, mahuwasan ka, basing dili na ko guwapo para sa imo, ha?
0: Guwapo yung kababutan nga guwapo. Ikaw di ka na makaon.
1: Ano man akong kaon?
0: Mulakaw lang siguro ko, mahuwala ko diri sa imo, makadisturbo ko.
1: Ayaw naglakaw. Pero kung mulakaw yung ka, wala ko'y mahimo. Pero delikado ka. Diri sa Dabao de Oro, nakabalo na yung mga naldito kaya po naglatagaw. Nailado naman yung maayo ni nga itong lugar diri sa Dabao de Oro, pero takal balo na yung mga dayo sa lain lugar mo, anhing masugatan ka, babae ka. Guwapa ra ba ka o?
0: Guwapa yun ko. Nakabalos po ka ba? Imo po kong gulugulugan ba?
1: Ba't pasabot ni mo? Gulugulugan ko ni mo, giingnan ko ni mo guwapo?
0: Wala oy. Inawa na kong giingon.
1: Sige na.

0: Oh, diha ka.
1: Asil, madlok man ko diri sa isa ka kwarto.
0: Kani nga kwarto, ginloan ni nako. Tiwas ni mama, gigikurtinahan kay mo ni kwarto sa akong lolo ug lola, mga buhi pa to.
1: Ha? Ba't pasabot ni mo dugay ni nga kwarto?
0: Dugay-dugay na, bata-bata pa ko. Mo ni kwarto sa akong lolo ug lola. Uy, problema. Uy, may maghilabot diri sa imo ha.
1: Kana na sa picture aril ka na?
0: Oo, kana, mao na. Si lolo ug lola na. Picture na. Picture na siya. Sige na, diha na ka matulog ka diha.
1: Aril, lili ko diri, mahadlo ko diri.
0: O, asa man ka?
1: Diyan ko sa sala na lang. Sige na, Aril.
0: O, sige, dali diri ka diri sa sala. Diha, kaya ako matulog diha.
1: Oh, naman lagi mga picture ka po sa gawas. Imo nang mamagpapa?
0: O, ako nang mamagpapa.
1: Nalain eh, ako raman diha sa sala.
0: Sali gusto ni mo mag-uban ta? Karoon pa kita nga nagkaila niya tapos mag-uban din ta?
1: Aril, di man siguro ka mang hilabot.
0: Dili po hindi, lalaki ko. Mahagit pa ko ni mo, guwapa raman ka.
1: Aril, sige na Aril. Isa yung distansya lang kong tagod. Di ka sa ubos, diri ko sa sopa. Di lang ta magkwarto kinay picture, oh.
0: Ah, sige, diri ko sa salong. Di ka sa kuhan, sopa.
1: Tinood ka, Aril, di na ko ni mo pasagdan ka sa kwarto.
0: May nang data sala, kasi makaunaw na kong dautan si mo, ha.
1: Uy, grabe sa siya. Di ka gentleman. Hindi mo kong binuangan.
0: Di na may tabo. Sige na. Eh, katulogo na sad ko. Alas 10 na, oh. Lingaw ng palibot.

0: Tapi gue gak punya Ariel. Ariel.
1: Oh.
0: Ariel ba?
1: Oh lagi. Cuman.
0: Wala may pabaniinom. Namo ko'y kwarta gamay diri Ariel. Mag-inom ta. Di ko makatulog. Sige, bantay sa imo ha.
1: Mano di ka makatulog kasi ikaw na ho nagdautan. Basig, unsaon ta ka. Di kita ka unsaon eh. Karoon pa lang ta nagkaila.
0: Sige na, mag-inom ta. Pagpalitugin mo nun, di amang ko'y 200 dir eh.
1: Kumuinom kasi ayun, hipusan na inimong 200 para paglakaw ni mo na kay balon, ugma. Na ako'y kwarta dir eh. Ako'y magpalitugin nun, basi napay abri ron.

0: Oh, dengan nang na inom ba ikaw, nahubog na gagmayo kay... Hubog na daan ka.
1: Ariel, katulogon ako.
0: Sige na, katulog na niya, katulog na. Napayin mo nun, ako lang ni Tiwason.
1: Ah, sige.
0: Oh. Nawakis yung duster niya. Nakita yung mapa.
2: Okay, mahigala sa dili pa na ito ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon?
3: Ganahan ko kay Lami Imanggod ang akong tulong matagadii. Sa akong paminaw yun, nindot gate kaning kapiha. Kay nakasoy ko sa uban, maragulay alibyo. Sa dihang nakainom ko aning kapiha, sa Capricorn, Lami na akong tulog.
4: Pila nakauras ka ron yung pagtulog?
3: Dibalik siya sa 8 hours.
4: Ganindot, no? Kamusta ang pagbawas sa pagkakaroon?
3: Karon nga nakainom ko, ana. Normal na ang akong pagbawas.
4: Marekomendar ba nimo sa uban na sa pag-inom sa Capricorn o nga, no?
3: Kamu diha, mga kahigalaan, kung magkapinan lang mo, ang Capricorn, shopping ka na lang. Kay nanambal pa ka, may kape pa ka. Kay abin ninyo, sa kalami sa kape, dinigid na baylo. Unya, probit and tested yun ang kape.
5: Unsa imong hangalan nay og taga-asa ka?
6: Ako nga lang si Alejandrina Mohamitano, taga Pamansalan, Diwan, Dipulog City.
5: Unsa imong hangibati sa una nay sa wala pa kakainom og Capricorn?
6: Kapoy kaayo ang layas. Unya dali ra pud ko masakit. Kana siya nag-inom na dayon ko anang Capricorn. Unya may na akong tulog den akong hugaw pod may ko den taghana pud kay gihi.
5: Sa ato pa na, doon ay alibyo ang paggamit ni mo sa kape. Nindot ang imuhang tulog, nindot po imong bawas.
6: Dayon ang kaming Capricorn, nindot po kaayo siya. Akong paminaw, hayahay na akong lawas ba. Na niya, karon muragani po din ko na. Muna ginangadili, yung doon ako magpakawa na kay... Kanang na ang kagiganahan man po ko.
5: Mm-hmm. O, padayon lang yun ta sa paggamit sa ato ang Capricorn Coffee. Daghan kaing salamat.
6: Sige, salamat po sa inyong pag-ari.
2: Okay, may galamaw itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Ayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
7: Okay ma'am, nakagunay tanga plus dia.
8: Yes sir, nagunit ko sa Orion Herbal Oil.
7: Oo.
8: Kay, mugod niya akong ginagamit.
7: Saan sa man?
8: Sa una nagbuntis ko, sa pilmero na akong hanap, naka-experience ko, grabe yung panood.
7: Mm-hmm.
8: Motong sa ipakaduhan akong anak, nag-ios nagiguan yung Orion Herbal Oil kay...
7: Mo'y mong gihaplas pagbuntis ka?
8: O natagang ko nga, katong nagbuntis ko nga, ingon sila, panuhot daw to ako, sakit kilugay yun yung gawasang bata.
7: Mm.
8: Nga, dugo bito na nga ginako.
7: Mm.
8: Motong na leksyon ko, may gamit nagiguan yung Orion Herbal Oil kay naman po nag-recommenda ko na ko nga, maayo ko no ang... Orion Herbal Oil sa mga buntis.
7: So, gihaplas na mo sa nagbuntis ka?
8: Opo.
7: O, na efektibo, ma'am?
8: Grabe yung efektibo. Dili na dyan may gawas ang bata niya. Wako kayo, feel nga ka na bitawang...
7: Sakit.
8: Sakit bitawang tiyan.
7: Mm, sa pagpanganak.
8: O, sa pagpanganak. Wala
7: kay... So, gikan sa pagbuntis ni mo hangtod nanganak ka?
8: Oo.
7: Orion Herbal Oil may gagamit?
8: Opo. Modi lang gagamit.
7: So, unsa may kasultes Orion Herbal Oil, ma'am, sa mga buntis?
8: Very effective kaayo. Kamong mga buntis niya, kinigid inyong gamiton. Kay dali gid mo mga anak. Mogi na ako na experience.
7: Walay panuhot.
8: Wala gid panuhot. Kay ang makasakit day sa tiyan, panuhot di ay na. Munang dugay maglibur ang babae, dugay magwasang bata.
7: Mm.
8: Tungo din na sa panuhot. Pero kung magamit ka ani, tested and proven good para sa ko.
7: Orion Herbal Oil.
8: Orion Herbal Oil ako ginagamit. Nindot ka ang gamiton.
9: Orion Herbal Oil ang ihapos mo.
7: Gipatak ang Orion Herbal Oil sa imong donggan.
10: Imong donggan.
7: Naulian ang imong gibating sakit. Unsa man daytong sakit sa imong donggan ilalom?
10: Na nagnanak na ba siya?
7: Aha.
10: Infection na gani o oh. Padong nagyuto.
7: Pero nawala na ang infection tungod sa na. Imong
10: gi. Tungod sa Orion.
7: Okay.
10: Gipatak.
7: So ngalan ma'am.
10: Herjing Tayong.
11: Maayo ihaplas ang Orion Herbal Oil, humot na haplas pa kung doon na kay mga infection sama sa dunggan o ilong. Imo lamang gamiton ang cotton balls nga humdon sa Orion Herbal Oil o ipatak mo sa sulod sa imong dunggan o ilong o kini makahatag kanimo o kahayahay sa imong gibati. Orion Herbal Oil, haplas ng bayan.
9: Orion Herbal Oil, ang ihaplas mo!
2: Okay, may kailan ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang da sa inyo ang tanan. Okay, parang ito sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
12: Nangita ko vitamins na makagana sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na akong ganado na siya sa pagkaon karon. Nung nanunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Mayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siyang i-maintain sa akong mga anak.
2: O, nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatamang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napod kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa mayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Din makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsoft Gel nga mulig-on ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsoft Gel sa inyong skin health, dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla, matabangan mo sa Mega Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis ha, ang Mega Carsoft Gel Capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang insakainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya yung pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kadaadlaw magmiga ker kay daghang balatian ang itiker. Okay, ayun yung kalimti atong Ferbite capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-Ferbite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanaw niya na. Dungagan pa sa sabon nga Dr. Loves, glutathione 10 times up, nga imong gamiton sa matag-adlaw, hayag kang tanaw, labi nagputi kadaan, pastilan. Pero muri na ka o muri no, okay gyapon, blooming gyapon kang tanaw mga higala.
0: Katulog na niya, katulog na. Napay mo nun, ako lang ni Tiwason.
1: Ah, sige.
0: Oh. Nawakis yung duster niya. Nakita yung mapa. Tisa.
1: Aril, yung nakas akong...
0: Gain ng taka. Nga dili ka magpakita motibo sa ko, ah. Ilalaki ko.
1: Kasi motibo?
0: Tanawaran ni mong isura ni mo. Nakita na mahapit mong bilahan ni mo. Nawakis ni mong duster.
1: Ang samanda yun.
0: Nakalimot ka nga lalaki ko. Dili ta igano. Dili ta parinti. Bisang pagparinti, di ka mo kumpiyansa. Imo mong kung gihakit karon ka.
1: Aril... Unsa may buhatin nimo?
0: Gihagit ko nimo ba? Nahagit ako. Isa.
1: Ayaw.
0: Baya ka. Ikaw naghagit sa kong aba.

Wala ka. Pareha na nakainom. Ako nakainom na pugo. Ikaw ang pagkita sa wagang hindi. Papasensya kayo. Karoon pa ta nagkaila. Karoon pa kita nagkita.

0: Tagapi o.
1: Taon siya ng tagapi. Nasakit siya kong mga paa.
0: Wala ko magtuong ha. Na-blessing ang mabot sa ako kagabi.
1: Ano sa'yo blessing?
0: Ikaw ang blessing. Nalipay gabon ko.
1: Sakit kaya kong laos.
0: Saan naman? Kita lang doha. Na-imposiblean ko sa kong kaugalingon nga anong di niya mahitabo sa ito. Kita lang doha, babae, black niya. Kagabi pa kita nagkaila.
1: Dapat pahimos lang po di mo panahon. Dapat yan itabangan ko ni mo.
0: Oo, itabangan ta ka. Nagpapalit kang imno nun, nagkainom lang ta. Paghigda ni mo, nahagit ko. Lalaki ko. Dilita pa rin din. Na-surprise lang kita. Kinsa may lalaki di patintal sa imo.
1: Dapat ko ako ni mo ilagti.
0: Sinsya na ka.
1: Yung sao nilang inilagtan mo ko ni mo. Nga niya nalang ka sa iyo.
0: Bisod po, magigminyo ko sa iyo, ha? Dili man ta uyab.
1: Ay, nga niya, pasagda nalang ko niyo, ngayon mo kong nailaptan.
0: Wala ko kay balo sa akong buhaton kung saan ta ka.
1: Ulit ako, mangkaka.
0: Uulit ako, pero ako plano, huwag ninyo. Surprise lang ngayon, itapos sa tuha kagabi. Sige na, im na kaning kape oh. Kailang higay kong para pamaho. Para gusto ni mo lakaw ka. Huwag na ko hilapti mong kwarta para nakaibalon. Mga undanta, una ka mo lakaw. Diyan ka, im na ng kape.

0: Oh, sa plano nimo? Ano wa ka mangandam?
1: Yabog na ko nimo.
0: Mangandam na.
1: May kapoy pa man ko, Ariel.
0: Ikapoy kasi na itabo na to gabi.
1: Grabe mong gug kagod. Pahimus lang mong kunimot tungkol kay hubog ko.
0: Sinsya na ka. Basta ikapoy pa kang tulog ko.
1: Ha?
0: Katulog.
1: Ah. Matulog sa ko ha. Kapoy kay ko nga, warag lain pa kong tiyan, uugarahin mo kaon.
0: Oh, sige, sige.
1: Salamat, Ariel. Dira ko sa sopa.
0: Dito na lang sa kwarto.
1: Dira lang ko, pasin ako hilabtan.
0: Dito kay hilabtan, oy. Kagabi lang to, kay pares na nakainom, nahagit lang ko. Halos na nagpasiksi na magkagabi yung naghigda ka, di. Natural, lalaki ko.
1: Grabe ni mo, ka maluwis ako, ah.
0: Sige na, naluwi kayo ko sa'yo mo, na relax ka diha. Sige na.

0: Oh, may ka nakamata na ka. Udto na oh, tingpan ni udto na sam.
1: Malakaw na ko maulaw na kung risay mo ha.
0: Kaunsa, naisabaw, nagsabaw ko, Otro.
1: Ah, sige.
0: Para kumulakaw ka. Busog ka. Sige na.
1: Aril. Goan. Malakaw na ko ni mo.
0: Ikaw rin isulting ha, mulakaw na ka.
1: Pag okay na sa'yo mo, di pa kumulakaw. Standby sa ko, di wala mo ko'y paingnan.
0: Ako sa manin ng paglakaw ni mo, wala rin kay Antuan, wala kay bisay kailan ni mo. Nga nagdala ka ng usa ka bag ni mo si Nina?
1: Wala.
0: Pastilan. Matingala to sila mga ngalong na ibabae din nga.
1: Ama, upo ito, malakaw na lang ko.
0: Sige na, kaon sa tiri, pariyod to.

0: Salamat Ariel sa imong pagatiman sa kuha sa pila ka higayon ha.
1: Wala ka ni problema. Taluoy lang mo si Moha. Gani sa tinood lang. Nagbasol ko nganong gihimo na ko itong kagabi sa imo ha. Nahitabok kita. Ang problema lang. Tabo na.
0: Huwag
1: mo rin kipadul nga nani.
0: Wala gani. Naglipo ko kung asa ko paingon. Yakong kwarta, 200 na lang ni Kapin. Anyang muabang kong balay, wapo ko'y trabaho.
1: Balik sa'yo mga ginikanan.
0: Suko lang yun sila sa ko. Umamagpapa.

0: sa man akong bag, Ariel.
1: Dire lang sa ni bag nimo. Kay mauna-una ko kung si ato himuon. Kay mabalaka po ko sa akong maginikanan pagkabuti lang na ibabae. Dire lang sa ka.
0: Ay na lang. Lakaw na lang ko.
1: Ayo. Nibati ug kaluisi mo haba. Dira ka
0: si Ariel.
1: Huli nun niya kay murag hubog-hubog ka, murag hangover ka ba?
0: Oo, naghanay kong nainan niya.
1: Wa kay klaro nga kaon. Di lang sopa, magidaigda ka.

0: Hapon naman. Asa kasi? Ariel? Yael?
1: Oh, diyan ako. May gamatan na ka.
0: Sa may ako himoon.
1: Diyara ka, diri lang sa kasab, balay.
0: Ariel, maulo ko diri sa inyo, hapo ako'y trabaho.
1: Huwag pa magay padulngan. Pansamantala lang sa kadiris balay. Ay kabalaki nila magpapa. Ako na sila gitawagan nga na ako'y giriskyo nga babae. Pero wala akong magbanha nga nahitabo tak niya. Nangingon si papa nga basing nun sa di ako himoon si mo ha. Una-una na ko, nahitabo na. Ang importante, safety ka. Pero pasensya nga. Parte sa usa ka butang na dapat din yung tanato himoon kagabi eh. Nahimo. Pero safety ka din, way daotan nga mahitabo ni ma.
0: May daotan pero nahitabo na.
1: Saan naman? Sige lang, diri lang ka. Hantun lang ka makaunaw na kag ase maayo imong padulngan.
0: Ah, si Ariel. Salamat kayo ha. Nagun sa man ka.
1: Nakikahidayan ko para sa panihapon. Kaya kung wala pa ka diri, milakaw na ko. Hantun ko sa akong mga higala. Pero kinaaman ka, kasi matingala ka nga wala ko. Saan, gusto ka mang laagda?
0: Maulo ko sa imong mahigala.
1: May kabalaag ka, mabutan akong mahigala. Humana itong panihapon mang laagda. Ha?
0: Tinood ka?
1: Oo! Oo, sige. Mang laagda. Manihapon ta. Maligo ka.
0: O niya, maligo ko tapos matintal na sad ka.
1: O di ka magpawakiswaki sa imong sinina. Lamalimi nagmatulog ka kay kaming mga lalaki. Bisaan sa ano mo pag-amping sa usa ka babae. Makakitag di maayo nga mura o eh ginap. Pwede. Nga dili mahitabo.
0: Manyakis man di ka no.
1: Adi man ko manyakis. Nahagit lang. Sige na. Mga unta. Tara.

0: My friend.
1: Oy, Ariel, kitsa mo na. Muna na.
0: Wala, amiga lang na ako. Na-rescue lang na ako ni.
1: Na-rescue? O si na-rescue?
0: Asa man, anod sa dagat kay imo rescue? Dili, mga tuntol. Nisilong sa balay kagabi eh. Di ba kusugay ulan kagabi eh?
1: Oh, kanya. Nisilong dito sa balkon.
0: Naluoy ko. Basa kayo. Wala, dito natulog.
1: Ay, dito natulog eh.
2: Oo, oh, dito ko nakatulog ng Ariel.
0: Ang sa'yo di huna-huna ninyo?
1: O niya kayo wala mang mama magpapani mo diya. Kamurado ha?
0: Listen po. O niya, wala na itabok ba
1: eh? Ah, wala.
0: Respeto ta.
1: Ah, respeto mga.
0: Dili ta, siyata-siyat.
1: Birbir lang ta kay para dili kayo tama ba?
0: Ah, okay na sa'yo mo ha. May nang baka? Ito si Tisa ni Bay.
1: Tisa, may problema din sa mga buhutan ni Ariel, buhutan na si Ariel. Pero kung makabinta aw.
0: Kung nga rumitan ako sa Tisa, pag ano Josie nga mga buhutan niya makabinta, o nag-iingon ako si mo ha.
1: Adina, adina, adina, adina.
0: Pagpalit kong beer.

0: Aril, mga huli na tan, ubog na pod ko.
1: Ako gani, di na lang siguro tayo mga huli, di na lang tayo sa akong mga barkada para di tayo mahitabo ito sa balay. Kasigurado yun, kita rang duha dito.
0: Ah, mahadlo ko diri, mga lalaki na ba mo?
1: Ah, sige. May nang ako rin lalaki dito sa balay. Basta, kung mahitabo ta.
0: Bahala ka. Basta importante ikaw ra.
1: Wow! Okay lang sa mga... Tana? Mga brad! Oh, brad! Uli na mi! Umugubog na gamay, isti isa pod.
2: Ah, sige brad! Una na mo, amping mo ha! Ay, maniya sa motor ni mo! Real! Oh, chicks niya pa, amping niya ha!
1: Ako rin bahala!

0: Yael?
1: Hmm.
0: Di pa ka matulog? Talo pa TV?
1: Oo.
0: Pwede mag-istorya ta? Tabangi ko, be. Si Mayo himuha na ako. Nabandona na ako ang pag-eskwila. Wala ko'y kun-kun pa sa eskwilahan.
1: Bitaw, no?
0: Tingala na ito ang mga classmates ko. Wala na ako matunga sa eskwilahan. Tabangi ko, Yelby.
1: Okay, sige. May story ata. Pag-usap lang TV. Kasi plano ni Ma?
0: Padayon ta ako pag-eskwila. Total pila pa man kadlo nga wala ko maka-eskwila. Matingalan to among advisor.
1: Bitaw, sayang, hindi ka makapadayon. Si kanyang college na ka. Dapat maulihin ta ka sa inyo, ha, mga ikagpasaylo sa imong mamagpapa.
0: Suko kay sila sa ko, ah.
1: Kalo isab ni Ma. Kumusugot ka, diri ka na lang mag-uli ang balay.

ko'y trabaho gihapon. Makatabang gihapon ko sa imo, makasuporta ko. Nagbakasyon lang ko karon. 15 days ang akong bakasyon sa akong trabaho. Kaya nato ako'y plano nga magto sa akong magulang. Pero niabot man ka, niya ugma siguro mabot na sila mama. Diri na lang ko mag-standby, di lang ko magto sa akong magulang dito sa Dabaw. Ito man akong mama dito papa sa akong magulang. Kaya pag uli nila mama magpapa, ako na po ibubadol dito sa Dabaw. Pero din lang ko, samtang naaka. Iskwila ka, ayaw kalimting may iskwila ni mo. Bahala magkinaonsang panahon, iskwila yun. Salamat kayo, Yala. Ako'y nibahala sa imo, ha.

0: Oh. Muli na lang kawin niya sa balay, ha? Magtulong sa balay niya. O, di kwarta, oh.
1: Salamat, Aniel, ha?
0: Di ko gusto pag uli ni mo, nakainom ka.
1: Yel, kabuotan ni mo.
0: Nahatag ni mo ang kalipay nga naitabutan. At di manunta ka.
1: Sige, Yel, ato sa kuha mo, uli ako niya.
0: Dapat lang, ito aray mo mga sinina rito, pero hindi na ka mauli. Ato ka sa lugar nga wakay dalang sinina, kaya ito aray mas balay.
1: Uli, boy. Mingaw na ko sa imo, ha?
0: Unsa?
1: Mingaw na ko sa imo, ha?
0: Sige, magpaabot ko. Ay na pagtipasog lang dalan, ha? Kung mapauli ka sa mo, ha? Welcome ka rito. Pero kung mutipas ka lang dalan, bahala ka.
1: Dili na. Usa na ang dalan ako padulngan. Diyan na sa inyo.
0: Sige, magpaabot ko.
1: Girl?
0: Oh, sumal.
1: Wala.
0: O, anong tanong mo kasang dagway?
1: Wala lang, buutanan ako sa'yo. Guwapo po.
0: Sige na, magpaabot ako dito. Kaya ba siniabot na doon sila mga magpapa?
1: Ikaw na-restorya sila, ha?
0: Nahibalo na sila na naay babae sa balay. Sige, doon ako.

0: Ma, pa, mo ni Stisa.
1: Ah, ikaw ni Stisa, day. Oo, ma'am. Salamat kay ma'am nga nakasilong ko din na itong unang gabi eh. Mana nga, diri ko nakatulog.
2: Nakaya ninyo, aril nga kabulang duha diri?
1: Oo, pa. Kaya nga day, pa.
2: Kalalaki ni mong tao niya, wayo ka, ma. Tintal, itsura amin ng bayhanan eh.
0: Wala pa, okay ra.

0: sa kayo tungod sa ulan. Ako kay tabangan, ipailis. Hantod nga. Padulo mga tulog. Handog siya matulog sa kwarto kay makita na niya mga picture sa natigulang na nagtanaw sa iya samtang siya maghigda. Dili sa sopa natulog. Siya sopa ako na sa ubos. Yan ang mukaw siya nag-inom. Kay gusto niya makalimot yun siya, gusto niya siya mahubog may para makatulog. Ipalitan akong imnono, nag-inom yung duha. Parehas namin, nahubog siya mayo, kay nakainom na daan, ako, hubog-hubog na po. Natulog. Tulog siya kung kay hubog na. Onya. Ma, saluagin ko ninyo ma, pa, lalaki ko. O saan, pagkatulog ni Tisa sa sopa, tulog kay hubog na. Ari, maulaw ko. Nawalis ang taster. Nakita gamay ang hapin sa iyahang yampingan. Laki ko, nisiga akong mata na hagit ko. But pasabuti mo, imong gilabdan. Pa, bisan ikaw siguro pa. Lalaki ko pa. Nilimigano ni Tisa. Ako plano, tabangan lang na ako siya. Pero, sao man, nahagit ko. Huwag ko kapugong, nangurog ko pa. Ginoo ko ni mong tawhana kay imbis kay mong tabangan imong nung gibinuangan. Wa na ko binuangi pa o gibinuangan pa na ako mapa. Ipalayas na ako ni. Human ko nalipay. But pasabot imo nahitabo gyud mong duha tisa. Namo gusto man si Aril sir. Wala ko kun na nakainom ko. Okay ra pod sa imo ha. Wala ko mahimo ni sud pod. Tama ko imo. Aril, ayaw pag tinunto ha. Ayaw gyud pag tinunto Aril. Sabuti kini ninyong duha. Madili mauyab ni Tisa. Nahitabo lang kami. One night stand ba? Bisan pa anak, kaluoy ni Bayana. Profesionaling mahuman. Si plano din ninyo, sir, ma'am. Himoy niyo nagrelasyon. O, total na naman kayo trabaho, human naman ka Ariel. Na lang kayo trabaho, pag minyo na, o wala lang minyo ni mo, kinis Tisa, kaya nahitabo yung kamo. Ambot ni Tisa, umuusugot. Ha? Magbinyo? Magbinyo, sir? Anak, yun, magbinyo, yun mo. Magpakasal mo. Wala. Kino? Kino?
1: Okay lang si Mutisa. Tunan ako akong kaugalingon sa pagmahal niya kanima. Higugmaon ko ikaw, Maya. Panggaon.
2: Ariel.
1: Padayan kasi mong pag-eskwela ako yung bahala sa imo, ha? O balik ta sa imong mga ginikanan nga oban ko.
2: Ah. Tinood ka, Ariel?
1: Oo, Tisa. Pangayuan ka na ako sa ilang mga kamot.
2: Salamat, Ariel.
1: Pero parang kasi mong pagtuon ako na ibahala.

0: kayo kinipauli ka.
1: Paapamin ako pa. Kinsa kani nga lalaki?
2: Sir, pwede ba nga maka-explain sa inyo ha, sir? Ma'am, akong isulti sa inyo ang tanan. Kabahin na mo ni Tisa o kabahin ni Tisa sa paglakaw niya gikan diri kaninyo.
0: Asa di ka paingon, Tisa? Sa paglakaw ni mo?
1: Gusto kayong ulan pa, ma. Nakasilong ko sa balay nila ni Ariel. Tapos, nakabantay si Ariel nga ni tao sa gawas ilang balkon. Iyak kong gitabangan.
2: Hubog-hubog siya nga nakaabot sa balay, sir, ma'am. Huwag ganahin mo kaon. Ako lang giatiman.
0: Mone nga. Tungod kay kami lang duha sa balay. Bagigagit og inom kay mo inom malinis, Tisa.
1: Tinuod ka na.
0: Ay, tabo ka.

0: Me. Pasailo alam ko niyo, nadala lang ko sa akong pagkalalaki. Maubar. Pasailo alam ko ninyo. Muning niuban ko, kay Barugan ako. Nga andam ko mga sawa kay Tisa. Pero padayo na ako sa pagpa-eskwila mga matapos niyang 4 katuig. Muning ni Ami. Makigmin niyo kasi mong anak. Oo, ma'am. Kung mapusugot mo. Naitabok mga kama. Nala, sige. Ato kining si Tulon o ato ning plastaron. Maayo kayo mong pa-eskwil ang padayon si Lisa. Ako na'y bahala sa iya. Sir. Ma'am. Nahibalo na ako mga ginikanan mo nang niyami.
1: Ma, pasailuan lang ko sa inihiman ako sa inyo, ha? Bisanan sa on, anak. Anak, kagihapon na mo. Di lang po na malikayan. Mapugan na mong kaugalan nga mubati. May kahiubos sa imo, ha? Tungod sa imo ipakita nga dili maayo.
0: Ako na siyang isultihan sama ni Ana, ma'am. Nga dili po maayo ang ibuhat. O ako na siyang istoryahan nga dili na mag-inom-inom. Tuon kay mga sawa ko kaniya, mag-minyo ko kaniya. Ikaw na'y bahala sa mong anak. Ikaw na'y magtudlo kaniya. Nadili maayo ang mag-inom-inom nga usa ka babae. Oo, sir. Nala, mag-schedule kita. Kabayad sa inyong kaminyoan.

0: Abi ni mo Kuya Arn, nagtuo ko nga si Tisa nga padayon na gyud kadto ang iyang pagka bad girl. Kay uban sa mga classmate pud nga walay mga klaro, walay respeto sa mga ginikanan, milaya si Tisa mao kadto. May nalanggana katulong siya og usa ka lalaki nga mipangga kaniya hantud karon. Surprise lang, wala sila yung relasyon na hitabo mo to. Kuya Arn, hibalo ko nga na inspirasyon niya po ang akong gishare nga kaagi diya kanimo, kaagi ni Tisa nga ako yung suod nga higala si Casey. Kuya Arn, di lang ko taman og daghan kang salamat sa paghatag kinabuhi sa gishare o giasoy na ko nga kaagi ni Tisa. Kini si Casey diri sa Davao de Oro. Mingon, daghan salamat og more power sa imong program. Salamat Casey, no? Sa kaagi ni Tisa nga imong gi-share niyo sa ako. Abi no, nagbisod ko gatang kinabuhi, Casey. Tinood sa mga mga higala, lakono ka mo. Ikaw lalaki ka, ikaw rin naging usara sa inyong balay. Saktan kag white lady. May lag white lady, kaya mahadlo ka niya, kaya pure nga tao yun. Nga gwapa, naon-saon naman na. Nawalis ang duster, nakita ang cover sa yampingan ni Tisa. Hagit ang usa ka lalaki nga nawakli ang tilon. Ito, mawala gyud atong pagka gentleman, labi na kay naay mga temptasyon, no? Kaya mas nindot kita itong adik gyudon ta. Ito, mga salingan, dagang kayo salamat ha sa inyong mga makanunayong suporta, pinagi sa inyong pagpaminaw. Kung sa atong mga product, ayaw gyud ninyo talik di atong mga product, kung ayaw ninyo ibaliwala, makahatag ka na og maayong benepisyo, makatabang ka ninyo. Magikan sa mga bata hantud sa mga tigulang na adya ang itong maproduct makatabang sa inyo. Magikan sa itong Capricorn Gold with Malunggay and Santon para na sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog o magbawa sa ilang hugaw sa matagadlaw. O labi na sa atong duha ka klase nga orayon na green ang taklog nga dagadya kagamitan basta sa external lang apart sa itong lawas o sa atong orayon nga orange ang taklo, may pagkamintol, may pagkabugnaw. Wala ka itong mahilig sa mintol o bugnaw, mauto ang orange ang taklo. Kung gusto nyo dagag kagamitan, mga haplas, itong green ang taklo. Pero mas maayo, mga igala nga, nasa inyo ang duha klase nga orayon. O lakip na usab sa atong Nerveplex Syrup. Ang kumplitong vitamina para sa mga elementary nga mga bata, mga inahan. Panahon na ninyo inyong ipatagamtam inyong pagmahal sa inyong mga anak na elementary. Ma-feel sa mga bata nga kanunan ninyo sila hungitan o kutsara-kutsara nga tag-adlaw before sila mo ato sa eskwilahan. Hungitig o sa kutsara nga Nerveplex Syrup kay kumplito na nga vitamina nga nadya. O kung natin Nerveplex Syrup nga para sa mga bata, napot kita yung Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para sa mga higala na to nga nawala ang ganas pagkaon. Kung nawala ang ganas ninyo sa pagkaon, ligikan sa mga bata-bata pa, mga hamtong-hamtong sa mga nanay o tatay, mga lulog-lula, tumar mo sa Nerveplex EA Appetite Enhancer Capsule. Gikan sa 13 anyos ka edad nga bata o lalaki ba o babae, basta nawala ang ganas ka o sa 13 anyos, pati gulang, pwede mo take niya na, ha? Sa Nerveplex EA. Huwag sa atong B40 Capsule, ang high dose ng B vitamins. Kung nakatil mo di ang tusok-tusok sa inyong mga tiil o kamot na magbinhol o gratiil, mao na nagitawag na nervous neuropathy. Basi na daot ninyong mga kaugatan, gumikan sa taas ng edad, o baka tungkol sa diabetes ninyo mga higala. Makatabang ang B40 Capsule. Mintin lang sa usaha kapla o usaha kapsula. O sa atong dagang health problem ang itikar, Mega Car Soft Gel Capsule. No? Kung nakay problema sa high blood, mintin lang sa Mega Car Soft Gel Capsule o sa kapsula kadaan law. O diabetic, maulang gihapon. Kung mga babae nag-anto sa dysmenorrhea, kumabot ilang binulan ng rigla, sakit kayo, magmiga ka sa gel capsule. Sa mga nanay o tatay, para dili maingon nga gitawag nga Alzheimer's disease or limtanon, magmiga ka sa gel capsule. Mga nanay o tatay, mga senior citizens, mga ginikanan nga doon ay depression o anxiety ang ilang mga anak, imiga ka sa gel capsule. Mga batanon diyan nga mga lalaki na dili gusto nga magka-acne o magka-breakout sa ilang mga panit o dagway, magmiga ka sa gel capsule. Okay, labi na sab sa mga higala na to diha nga medyo luspad, nga maglipong-lipong, dry pa gid ang lawas tan-aon. o nya gamay nga trabaho, daling kapuyon, daling hanguson, mag-Fervite capsule. Pwede na sa mga bagong nanganak nga mga inahan, mag-Fervite capsule mo ha. Ano yung pasag din yung kaugaling yung mag-Fervite capsule. Okay, lagang kayo salamat sa inyong makanunayang suporta. Pinagi sa inyong pagpaminaw. Kini nyo higala si Kuya Ern, ang inyong Dr. Love sa inyong mga radio.
1: Dr. Love!
0: Ngayon, bye-bye o God bless. Kaya natong

0: na kabay mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello, hello mga kahigalaan. Welcome na po sa atong programa karong adlaw. Kini si Buttercup ug always nga kanunay nato nga kauban nga ato ang pinalanggang doktora nga si Doktora Choi. Welcome Doktora Choi sa atong programa karong adlaw.
2: Hi, hello. Ma'am. Thank you.
1: Nakita-kita na pud ta, Dok.
2: Laging.
1: Dayon. Excited kayo nga itong mga miminaw, no? Nga makadungog na po sa imong tingog. Huwag ilabi na yun sa imo ang advice para sa ilang mga problema sa ilang
2: yes,
1: panglawas.
2: Yes, ningkamot yun ta nga na atay mahatag sa ila ang health tips.
1: Thankful ta kanunay nila, Dok, nga nagasuporta sa ato ang programa, Dok. Kung wala sila, Dok, wala po tayo programa, no?
2: Wala tayo listener sa una lang.
1: Then salamat kayo sa tanan na itong mga listeners. Di ay, no? Labi na sa mga nag-message na ito sa itong hotline number na 0909-304-8924. So, giawhag ang tanan nga kung mahimo mo message, no? Sa itong hotline para mapadala ninyo ang inyong mga problema sa inyong panglawas. Aron matubag ni sa ito ang doktora nga si Doktora Choi.
2: Yes. So, mao na siya, ma'am. O pwede po sila mag-message sa ato ang Facebook account na to, no? Nga Doc Choi, no? So, na ato dito'y saying sa ako ang background nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: Wanto no, mga kahigalaan. Thank you kayo sa inyo ang always nga pagpaminaw. Dayon, dirin na po dayon. Tamubasa na ta dito, Doc, sa ila ang mga kuan problema, no? Ang ato ang first nga texter sender sa last 4 digit nga 2996 sa 0910. Ingon siya, maayong hapon, Doc. Usa ko sa mga suking tigpaminaw ninyo. Oh, thank you, no? Pwede ba ang coffee corn sa bata? Ingon ni Ma'am Liza from Davao de Oro.
2: Actually, ako mga baby, no? Kali akong 3 o 5 years old. Ganala siya mo inom-inom o kape. Nga, kalau diba na kanin usay mo, palit ang kape nga bugnaw, ma'am ba? Ganala sila mag-apil-apil. So, actually, di magigid kayo na ito gina-advise, no? Kay, naman good siya ay tendency ang katong mga cafe nga kanang decaf, o dili, kanang caffeinated, no? Kanang mga coffee beans is kanang, usay, dili kakatulog, no? So, mga bata, imbis na matulog sa udto.
1: Energetic sayo, kayo.
2: Oo. Or yung kagabi, dugay matulog, no? Pero kaning coffee corn, which is morarag sinanglag, di ba para sa una, ako ma-remember katong bata pa mi, mo inuman mi mga kape nga sinanlag. O, di ba? Palisan na yun, o pandisal, no? Or labi, star just, bread.
1: Yes, Doc.
2: So, inaana mo na itong mga kalulahan sa una, mangsanglag o kanang mais, nga bugas. Diba? Dahil sang lago na siya, dahil papaig-paigon, dahil matangalig sabaw, dahil sukar, dahil muna na ikapi-kapi sa una. So, sa
1: himas
2: mga bata.
1: Himas mo daw, Dok.
2: So, muna nga, pwede raman siguro, ma'am. No? Pwede raman siguro. Kay, kuan raman po siya. Pero siguro, mas nindot yun na siya sa pang-adult, no? Kay, labi na na i-fiber, kanang uban nga, may problema sa pagkalibang, no? O ba, may problema sa pagtulog. I don't know, basin ganahan siguro si mama rin makatulog yung anak. Bason, pwede siguro, kung ganahan, pwede mong anak. Kasi ganahan, mga bata, good, ganahan, magtamis-tamis.
1: So, kani mga bata, amang, good, may namdam ko na sa unang mga bata patadog, ganahan, good, mag inom-inom o kape. Mag-awat-awat po ta sa atong parents mga nag-inom nga na mainit, no? Then, naman tatay gatas. Pero gusto magita, syempre, mamili man po tayong lahi na po nga taste. Muna na adagway nga sa anak ni Ma'am Liza, no? Nga gusto siya nga mo inom og kape ang bata. So, muna na, mas may na lang
2: siguro patilaw-tilaw, no? Pero syempre, importante, gatas yun sa mga bata.
1: Yes, gatas. So, pwede siya, Dok. Kaya ganahan man sila coffee, Dok. So, kana atong coffee corn. Kaya dili man siya makapalpitate, no? Kay safe raman siya, kay organic man, so pwede na siya. Demutahan nila gatas, Dok. Pero ang bata usahay, Dok, maana mang dili ko na katulad yung kuan.
2: Ako, ako kung mo inumang gugo kayo, butahan mo na ako gatas mo na maki-appeal po sa iya mga anak.
1: Oh, lami siya do. Oh,
2: pero mas may siguro atong i-offer sa iyang anak is atong Nerviplex Syrup.
1: Yes.
2: Ang atong vitamins para sa 2 years old to
1: 12
2: years old, no? Nindot ni siya ang atong vitamins na siya ay multivitamins plus nailaisin pag nakaon. Naapod siya ay taurine for brain development. Na siya ay zinc for immunity. And na siya ay chlorella for growth, no? So, kompleto na dyan kaya ka ito ang vitamins. Pwede siguro ni dugangan na lang ni Sir Franz o vitamin C with zinc.
1: Mm-hmm. Mm, basin sa sunod, Dok. Maabot na siya, Dok, no? Mm. So, thank you kaayo, Ma'am Liza, sa imong pagpadala, sa imong message din nato, no? Dayon, shout out na ito, Dok, sa taga Davao de Oro. Sige, so din na buta sa ato ang lain nga texture sender nga kaning sakuan. 6289-0963. Ingon siya nga, maing gabi eh. Ingon siya, Dok, agoy, nangita masag-stack sa atong Nerviplex Syrup dito sa Davao na Bunturan de Oro. Kay kaning manggod ato ang kuan, Dok, kaning manggod ato ang Nerviplex Syrup, halinon magugain eh. Mm. So, oh, daghang mga bata ani ang nagainom. Mm-hmm. So, kani siya, kaning sa Nabunturan Davao de Oro, nahutdan ta. No? Ingon siya dali, Dok, oh, mao ka na ang akong ginavitamins sa akong apo sa iyang allergy.
2: Mm. Mm. Diba? So, naandadali ta sa 5R drugstore o sa cyber drug.
1: Oh, naapot ako. Yes, Dok, kana, Dok.
2: Kanang ingna na sila diha, ma'am, nga mag-order na.
1: Mm.
2: Mag-order na sa atong Nerviplex Syrup, no? Ang ato ang overall vitamins para sa atong mga anak.
1: Mm. Nindot ka ini siya, Dok, no? Kay para sa allergy at the same time, na ay para sa brain, di ba, Dok? Na ay sa immunity. Mm-mm. Nindot kaya ang Nerviplex Syrup po nang nahutdan ta. So, thank you kay mama sa imong pagpahibalo karon na nahutdan yun na sila stocks din, ha? Mas maayo imong i-inform sila nga.
2: Daghang nag-order. Daghan og nangita.
1: Mm-hmm. No? So, mauto siya, no? Salamat kay ma'am sa imo ang pagpadala sa imo ang message. At the same time nga, iyaadyong na-share sa uban nga, ang atong Nerviplex, patsyada gi siya gamiton para sa mga kabataan.
2: Mm-hmm.
1: Sa mga kaapuhan, sa mga kaanakan din, ha? Sa nag-edad o 2 years to 12 years old.
2: Mm-hmm.
1: Sige. Dali na po ta, Dok. More request sa imo ang Dok Choi nga messages atong basahon niya.
2: Yeah.
1: Okay, next. So diri sa ta, Dok.
2: Charge pa ko, ma'am.
1: Ah, okay. Sige. So diri sa ta sa ato ang laing texture sender sa last 4 digit nga 5552 sa 0948. Ingon siya dinhi. Mangayop man ni siya reseta nga tambal daw para sa imo adokon. Ingon siya, Dok. Good PM, pwede ba daw ko mangayop nimo og reseta tambal para sa akong personal tambal dili na mo irek. Mm, di na mo i-rec iya, Dok. Muna ka 72 na mong pwede ka, sir, no? Na ako'y ganahan magpa-loving-loving.
2: Mm. Hmm. So, actually, kuan, mangguna siya, part na mangguna siya sa married life, no? Or sa lalaki, no? So, kana may nana naman tayo mga tambal, kaya pareha ng mga sildenafil, inana, no? Daghanang kaya na siya nga brand karon, no? Pero, kinangla nag-reseta. No, kay nga no, dili ta magpataka og inom ana, kay naay mga tambal nga dili pwede idungan og inom. So kanang mga vasodilators pareha sa mga trimethacidine, uban nga mga heart nga tambal, dili sana imnon while mo inom ani, no. So mo inom ani kay 1 hour before the activity man, no. So tay dapat moadto kag doktor di ana sa inyong area. Haron, mangayo kag reseta. Kay dili na siya pwede nga isulti lang dayon tagaan ka. So mangayo gyud na ang mga pharmacist ana og kanang written gyud nga reseta, no? So moduol ka og doktor diha sa inyo, ah, and then mangtana ka unsay mga tambal nga bawal imnundungan ani, no?
1: Kay ana apo di mangi pang bawal dai, Dok?
2: Yes, oo, naay mga tambal nga mga bawal inundungan ani para sa mga uban nga mga heart nga tambal, pareha sa mga trimethacidine inana, no? Kay vasodilator man siya, so kani siya kung sildenafil is vasodilator man pud ni siya, kanang murag pang vasodilate pud na siya sa organ sa lalaki, no? So muna siya. No.
1: So sa atong vitamins, Dok, no, wala gyud makatabang ani, Dok, no, sa cancer.
2: I don't know kung makatabang ang Nerviplex, no, kung kung naay siya effects sa nerves, no. Pero ang isa ana, if ever diabetic ka, syempre dapat controlled in mo ang diabetes. haron malesen ang mga inani nga kuan complain sa lalaki. Pero kung naadyo na siya, and then diligyo na siya, ma-fully gyud ka ng matambalan, maski pang mag-control ka sa imo ang mga pagkaon, mo normal imong sugar. So, nagi mga inani nga tambal, nga gina-allow po na mo, isip doktor, kay part mo na sa ila ang life, no? Pero, dapat makabalo sila sa mga tambal nga bawal.
1: Lucky.
2: So, magpareseta po siya, kaya di na siya over-the-counter lang ang istorya ni mo.
1: Aha. Kaya nga, ang tatridok, mangayot mo ta siya ni mong reseta.
2: Check up ka ato sa ako ang clinic sa
1: department. O niya, taga Surigao lang ni si sir,
2: mauna,
1: no?
2: Mauna siya yung problema.
1: Yes.
2: So, ato siya, og doktor, diyan na silang area Surigao.
1: Mm-hmm. So, sir, no, or tatay, no, hinaot nga nakadungog ka karon sa amo ang pagbasa sa imo ang problema. O niya, natubag na ni doktora nga. Magpa-check up yung dok, no? Kaya kung muinom na itaan ang mga, unsan ang mga tambala para pa-erect sa imo, ano? Kinahanglan po dahil kita nga na ay bantayanan sa atong pagkaon. Kaya posible po daw kung mag-inom siya ato, niya, mahal na ba, tapos walay effect, kaya naa po dahil siya ginakaon or ginainom nga sa mga...
2: Na yung mga tambal nga dili pwede ilungan, kaya ang tendency is magka-problema, magsakit yung heart.
1: Ah, oh, okay.
2: Kaya katong mga tambal nga bawal anak, katong mga vasodilator sa heart.
1: Then dok, nainom-dom ko anong uban dok nga nag-inom o kanang murag, kanang... Kanang imong gi-advise ani niya dok para ra po na og mga Viagra dok or lahi siya.
2: Mao na siya, Viagra, Sildenafil, ang generic
1: okay.
2: Ana.
1: So kato mga nagainom sa una dok, kato na ay mga nangabalita dok nga nagainom ana. Tapos naglisod na sila ginhawa.
2: Probably na sila ay problema sa heart or na sila mga tambal para sa heart.
1: Mm-hmm.
2: Na pag iya-iya ra siya ginom, wala sila nang konsulta ay ha sila naginom-inom ana. So mo na nga na disgrasya.
1: Mm-hmm. Daghan bitong mga case na hitabuan na dok no nga katong ilang ginainom kay murag di mang puto siya mga branded good murag mga pinalit lang din sa kilid-kilid. Dayon dok usa ka tinuod dok no ako manguta na lang ko dok ha kanang ingon mong gud nila makadaot do na siya sa kidney. Unsa ka tinuod dok nga kanang mga ilim ni nana nga kanang para pagahi bitaw ko no sa mga gusto
2: mo. Wa po
1: ko
2: idea ana. Ang akong nahibaw-an mga herbal mo makadaot sa kidney ug sa liver. Kanang mga bisan unsa lang mga herbal ang yung pang-inom dayon pasagdan na hinuon nga nagsaka day lang sugar nag herbal maski unsa og herbal wala ni us-us or kanang mga ubang herbal na ay sagol steroid inana bitaw. So kung na mo ipang-inom nga dili mo sure ipanguta na ninyo sa inyong doktor dad imi og mga butilya ana or unsa sa she ana or unsa.
1: Okay. So, mo na, no? Salamat sa atong texter sender nga, taga Surigao City. Kuan kita sa Surigao, dok. Naglanog-lanog kita dito, dok.
2: Mau ba?
1: Sa Surigao. Dina po sila ang texter sender, dok, no? Nga kaning saya ang cellphone number nga 3111-0953. Nga, ingon siya, maing hapon, dok. Sakit ko, no? Kaayo iyang panga. Pero walay naghubag. Ang yaapong ipon, wala po siya nakitang diferensya. Naunsa ko, no, siya, dok? Lahi po ng puringki, dok, no?
2: Ang puringke is mura mo nang maghubag imong aping. So base na siya mga naipit ng mga nerves diha sa iya ang cheek no. Naman tayo gitawag og facial nerve. And kana atong facial nerve na ni siya lima ka buok nga kanang branch no na isa nga nagbranch atong mata. Ang isa nagbranch diri sa ato ang upper cheek. Ang uban na adri na sa atong baba, then ang isa diri sa atong mandibular area sa atong panga, no? So usahay kung naay infection or naipit ang ato ang facial nerve, so usahay makafeel kag pain. So laya na yung inom og vitamin B complex na to nga B40.
1: B40.
2: Kay high dose nga B complex tapos bason lang makatabang sa nerve niya. No, kay usually B complex importante man sa nerve. And then so layan pud niya og inom og omega 3 na to nga Omega Care kay naa siyay mura good cholesterol nga makatabang sa myelin sheath sa mga nerves, no? Kay usahay kung kulang kaayo og kanang fats dapit sa kanang myelin sheath na to, usay maka kuan na siya og kanang mga nerve impulses of pain, no? So muna nga ingon sila ang atong Mega Care it's na siya anti-inflammatory effect or anti-pain effect gamay. So pwede ka na yung imnon inom siya B40 og Mega Care pero kung wala jud pwede jud siya mo adto og doktor kanang itawag na tug ENT. I think part pa na siya kay headman, no? So head sa ear, sa nose, o sa throat, no? H-A-N-T or E-N-T. Pwede ragihapon na sa ilaa, no? So, or inlang doktor sa ilaang health center, basin dahil makakuan na po siya. Kaya rapon na niya, no? Tagaan lang siya mga pain meds as needed nga silicoxy, ba? Or kanang mga pregabalin, or kanang gabapentin, nga mga pang nerve pains. Kung dili mawala sa ato ang Mega Care o ato ang B40.
1: Yes. So salamat kay ana doktora, no, nga hinaot makatabang na sa imong gibati karon, ma'am. Nga kanang naa sa imo ang panga. Lahi ba gito. Sahay ba mo kaayong kag murag magkanang murag mo connect ba sa brain.
2: Sobra kayo nimo og magyon or kanang manghuyab. Sahay murag makuan siguro ang imo ang facial nerve.
1: Bitaw no. Inana po siya.
2: Or example, natulog ka sa imong side, maipit ang nerve nimo nga nag-side view ka o tulog sa imo ang aping, inana ba? Kaya ka nang itawag bitaw na mo usahay o kanang Saturday night syndrome. Kanang usahay, namangoy uban nga. Kanang weekends, manlaag, mang bar. Dayon, usahay, common kayo na nga, mulingkod ka sa imo ang sofa. Dayon, murag isandig nimo ang isa nimo kakamot. Dayon, makatulog na lang ka ana nga maipit ang nerve nimo sa imo ang isa ka arm, no, kanang sa third day nga murag sakit ilan diri isa ka side. Pasin pwede na na ba nga nakatulog siya sa iya ang pikas nga murag na inaipit nga nerve kahit iya ang gihigdaan o iya ang unlan something or nang huyab siya nga kuan kaayo nga murag na ini o na stretch kaayo ang iya ang facial nerve, so ina na pwede po. Pero kung dili siya mawala, mapacheck up din siya face to face.
1: Sige, salamat kay Dok, no. O sayang mangod ka na bitong masakit po ng atong mga sanunsa na lang, Dok, no. Kung ma-stress po ta, Dok, labi na wajay kwarta. Sila pa to, Dok, mga tulta sa dili angay katulo, no. Maura mo na siya nga, kanang naay mo sakit-sakit na to ba? O sayang, mura rin mo na siyang psychological na lang nagsakit kay Agi, aning. Agoy.
2: Agoy.
1: Lisod, Jod, no. So, ayun na, mga kahigalaan. Salamat kay ninyong tanan, no, sa tanan nga namati na to. Thank you sa inyong pagsuporta sa among programa. Dayon, ilabi na kabahin mo ni sa atong panglawas. No, doktora, o niya, kaya hangtod na punta sa sunod nga higayon. Kaya naabot naman po ng atong oras na kinahanglan nga mupusa mi karon, no? Sa ngalan ni Kuya Friends, mga higala, kini si Buttercup, nga kanunay nga magpahinom-dum ninyo, nga prevention is better than cure and cheaper than cure.
2: Kini si Dok Choi nagaingon nga, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now,
2: bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa Sumbunganan sa Kahintang sa Panglawas. 93.7 Heart FM Time. It is now 2:36. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di nga, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbawas?
4: Oo, pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:46.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan ngayon, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3 o'clock.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Heart FM Time. It is now 3:16.
1: Ang adlaw nakatakaroon sa atong sa ka-firming na gamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naanin nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang ni dako ko kaisa nga tanan gani sa niagin sintay 3 pa karon ni 73 na lang muna nilipay ko ani nga tungod ani yung kape corn mo ni usang usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
1: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:28.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:43.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice.
1: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito.
0: Z-Ice dapat ang tube ice mo.
2: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, iso siya panay. Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko dati. Masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na. Tapos yung pagtatay ko araw-araw na. Dati, apat na araw.
5: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
4: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na
5: ako. Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:17.
1: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
1: Ayun, unsa may mong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kaay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang ni dako ko ka isang tanan gani sa niagin. Sintay 3 pa karon, 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lami po kaya lang tulog. Dan dili na po sila luya, inig mabuntag.
1: Mga ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn ma'am. Mga ka to si ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:31.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boytrago family.
3: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig ka sakit ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, good kaayo siya even for mga bata.
2: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
4: Kaya EXL Makabuhay. Makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

sexy people. So

0: Heart FM Time. It is now 4:47.
1: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung time na tayo yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Good morning, class. Welcome back sa tuang klase. Naipangutana din hinga tuang tubagon. Dok, kinahanglan pa ba ko maglakaw, mabaklay? Busy man ko sa balay. Ako, naglimpin ako sa balay matag-adlaw, nagapanglaba ko, nagaluto ko, nagagardening po ko. Ang tubag, ana mga pinanga, dili na enough. Kulang ra ng trabaho sa balay. Dapat yun na agitay baklay, ha? Pero, ang trabaho sa balay, naana po na siya'y good news tungod kay naana po na siya'y matabang sa tuang kahimsog sa panglawas. Pero dili yun sila equal nga parihag yun sa continuous pagbaklay. Pananglitan, ang pagpanglimpyog mga hugason, pagpamilo sa mga pilonon, light cooking, pagluto, paglimpyo sa mga abog-abog, sa mga furniture nato.

0: nagagamit na og glucose, no, blood sugar na to og fat. But pasabot nga panahon na ita nagabaklay, mas mag-burn og fuel for energy ang atong lawas. Gina-burn niya ang glucose, gina-burn niya ang fat para sa energy sa ato padili jud ka magkabilbil. Kung na may bilbil, gamay lang. Ayaw na ito pasubrahi ang bilbil. O niya, panahon ta magbaklay 30 minutos ang atong mga baga naga-trabaho sa pag-ayo. But pasabot, more oxygen ang mas musulod sa imuhang dugo. Unsay mahitabo kung mas daghag oxygen makasulod sa imong dugo. But pasabot, mas daghag ATP ang ma-produce. Adenosine triphosphate. But pasabot, ang atong mga selula na to, nag-create siya og more energy para nga makalihok kapag ayo og naakay mga mas daghang matrabaho matag-adlaw. Muna importante kaayo ang naajutay exercise sama sa pagbaklay. Ang atong mga muscles, mas mo-work siya efficiently, but pasabot, less ang fatigue, better ang imong endurance, mas mulahutay katibok adlaw. Kana bitaw ang kapoy imong lawas, unya, sigpangapi, hantod. Sa una, marang-arang mga kape, hantod karon, pag mga pika, makatulog na lang mangka. Napuga na kas kape ba? Ang imong buhaton di ay, ayaw kalimot, especially sa morning, magbaklay jud ka. Kung gusto ka mag-lose weight before ka mag-breakfast, baklay 30 minutos. To 1 hour, okay. Kung kaya niyo 1 hour, pero kung arthritis zone ka, ayaw paabtaog isa ka oras. 15 minutos to 30 minutos lang. O niya, kung gusto ka nga magpabusok, after breakfast ka magbaklay. Human kag pamahaw. Na kung mas daghag oxygen ang musulod sa imuhang dugo, mas ang imong utok, mas mo function siya pag-ayo. But pasabot, ma-improve ang imong focus, alertness, og mental clarity. Ang atong kasing-kasing, mas mo receive siya og more oxygen. Ang atong mga kasing-kasing, but pasabot, mas makapump siya efficiently. Dili siya ma-strain. Dili siya dali hanguson. Ang imong mitochondria, mas mo work siya pag-ayo. Namugutay mitochondria, mga pinagaas tong lawas. Mga gagmay na siya nga power plants sulod sa atong mga selula. Nga mauni silang mo-produce og more energy. Then the last but not the least. Pag nagabaklay ta, 30 minutos, mas daghang musulod og oxygen sa atong dugo, ang pinaka-the best, ang waste products, ang mga hugaw sa atong dugo, mga tangtang siya mga pinaga more effectively. Meaning, ang carbon dioxide o metabolic waste, mas paspas siya mawala. Pananglita ng carbon dioxide, ang hydrogen, kani mga acid byproducts, urea, lactic acid, kinahanglan continuous yun sila ginatangtang sa itong lawas. So kung ang carbon dioxide, for example, taas siya, hinay ang iyahang pagtangtang niini kay wala kay kitay baklay-baklay, ang atong dugo mahimo siyang more acidic. Unya, mailhan nimo nga acidic ang imong dugo, ang atong dugo, kay dali ta kapuyon. Unya, ang ato ang pagginhawa, dili komportable. That is why the lungs constantly remove carbon dioxide.
1: Stay tuned in mga pinanga. We'll be right back after these few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang angkor.

0: napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Makabuhay.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day and it really clears my mind and heart. Try it.
7: Halina't magmakabuhay.
1: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: EXL Makabuhay.
8: Basta healthy, happy.
9: Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule human panihapon or before matulog. Isa capsule kung gamay ka, kung medyo dako, taas ka, duha or tulo ka kapsula ang inuma aron matabangan ang pagpanglimpyo nga ginahimo sa atong lawas diha sa atong mga utok, dugo, liver, kidney aron gaan inigmata sa buntag. Ligon atong lawas, layo ta sa balatian, dakong posible ang pagtaas sa atong mga edad nga healthy gihapon. Pwede mo inom 2 times a day to 3 times a day if naay gibati. Dili mahadlok mo inom sa capsule kay wala ni side effects. Humok ang capsule, edible base pagkaon nga gibase kani. Ibutang gud sa imuhang baba ang capsule. Ayos sa tunla. O gumasag isa ka minuto, ayaw itulon dayon aron makita nimo nga dali ra di ay mahilis ang capsule. Sa mga naay maintenance, tagai og 2 to 3 hours ang gap ang imong maintenance og ang EXL Makabuhay Plus. Mas nindog effect mga pinanga kung anang adlawa na kay maintenance, kung maintenance na jud ka og naapog kay EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Hinay-hinay ang pag-ayo, hinay-hinay ang pag-recover, hinay-hinay ang pag-balance tungod kay hinay-hinay ang atong pagkat-on matag adlaw. Unsay ireporma nato, unsay bag-uho nato, maunay sikreto aron maabot nato ang kahimsog ug ang kataas sa kinabuhi. Nganong makatabang ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule tungod sa iyahang andrographolides. Naghatag ni sag suporta sa normal nga immune function, meaning makatabang sa natural defense system sa lawas. Napo ni siya'y chalcones, usa ka natural polyphenol compounds gikan sa longevity plant. Nailhan kini siya isip nga antioxidants. Napo ni siya'y vitamin C nga importante sa collagen formation og immune support. Musuporta sa kahimsog sa panit, ugat og natural nga depensa sa lawas. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule ana po ni siya'y B-complex vitamins nga mutabang sa pag-convert sa pagkaon ngadto sa enerhiya nga maggamit sa lawas matag adlaw. Sayano nga pagkasulti, suporta sa immune system ang mahatag niini, suporta sa enerhiya ug kusog, suporta sa cellular protection, suporta sa adlaw-adlaw nga kahimsog. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, kauban sa husto nga pagkaon, ehersisyo, paglakaw adlaw-adlaw og igo nga pahulay. Prevention is better than cure. Welcome back, class. Padayon tas to ang topic ganina. Daghan kang mga tao naghunahuna nga ang gugma maoy pinakapundasyon sa kaminyoon. But marriage researchers have discovered something important. Naa sila'y nadiskubrihan nga mas importante pagyud kayo. Dili lang basta gugma-gugma ha. Kay daghang napasmo sa gugma, daghang nadismaya sa gugma. The happy are merely built on romance. They are built on friendship. Ang pinaka malipayon nga makaminyoon, wala siya nagbasi lang. Wala pod giingon nga wala ni, basta wa lang pod nagingon nga diri ra pod nagbasi sa mga romance. Kanang mga sweetness ba? Kanang mga katamis nga mga panahon. Katupang mga Coca-Cola, mga sexy pa ang ato mga lawas. Pero in town buyag, ipadayon gihapon ang ato ang kahealthy ha. Pero based daw sa marriage researchers nga ang pag-maintain sa friendship, kanang pagkahinigalaay dapat ma-maintain na siya mga binaga. Ang romance may start a marriage. Pwede nagsugod mo tungod sa mga kagwapo kagwapa. Diha nagbase ang mga kaminyoon. Pero ang friendship sagad yun. Maoy naguna before marriage. Nag-enjoy mo nga kamo ang mag-inistoryahanay. Nag-paminaw yun mo pag-ayo. Naay complain ang usa, naay problema ang usa. Open king usa maminaw, musabot. And then nagapangutan na pagani ka unsa imuhang dreams, aba? Unsa imuhang gikahadlukan? Unsa imuhang interes sa kinabuhi, di ba? Unsa imong mga gusto nga mga abtununon? Ingon na itong usa labi na nga kanabitaw ang suod na gyud kaay mo nga manghigala nga ang uban ang usa open na kay mo storya nga ay ako gusto kay kog tulo ka anak, ako duha lang ka buok. O niya, magkinatawaan na yun mong duha, ha? Diba? So, you enjoyed simply being together. But after years of marriage, many couples unintentionally become, unsa na naman ang kaminyoon sa kadaghanan. Pila na ka mga tuig, labi na nga tangtang na mga ngipon, labi na mga payat na kaayong uban po, tambok na kaayo, ang sana nahitabo na lang. Nahimo ng usa, manager na lang sa mga bayronon. Ang usa, coordinator sa mga schedule. Ang usa, caretaker sa mga bata. O ang usa, nahimong trabahante para sa balay. Instead of best friends. Ang relasyon na himong puno sa mga responsibilidad, apan, kulang og connection. Yet friendship is one of the strongest protectors of marriage. Unsa may hulagway sa friendship sa kaminyoon. Ang friendship, nagpasabot, enjoy mo nga mag-uban. Ikaduha, nagpangutan anay mo unsa inyong mga handom sa kinabuhi, gustos kinabuhi, unya nag-share gid mo sa inyong mga kalipay, even sa inyong mga burdens. Ang isa pod nagahatag yung time, meaningful time together. Unya ang usa nag-sinuportaray gid sila bisan diha sa mga difficult times or difficult seasons. Pangutan ang imong kaugalingon pinangga. Unsa man ang ginahimo sa ako ang asawa or bana, o unsa man ang nakapaworry, nakapakabalaka, nakapakaproblema sa ako ang asawa or bana, miyagi. Ato ba nang ginapangutana, unsa kay problema sa ako ang asawa o sa bana? Unsa man po'y makapa-excite, labi na mga bana, naghahandom pa ba ta nga matagaan na to itong mga asawa nga, pampagwapa nila. Labi na kung sila tutok sa balay, wala sila'y trabaho, nag-agad sila sa imong swildo, sa atong swildo. Unsa kay makapa-excite sa ilaha? Mauna nga daghan kaayo sa mga panag-away sa kaminyoon dili tungod kay kulang o kwarta. daghan di ay tungod kay lack of connection lang, kulang og connection. Ang usa ka asawa moingon sila, wa gyud ka kasabot nako. Gabaan ra ka, apa wa nakasakit kay na binangga. Ingon po day ang banal po dayon nga sa maneo eh, murag wala man kaayo suporta ang asawa sa kuha. I feel alone. Sa may mga gwapo nga mga background, music background. Tang, tang. Tang, tang, tang, tang. Tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang. I feel alone. Usahay mga pinangga, dili solusyon ang mga gikinahanglan sa mga asawa or bana usahay. Makadaghan ang gipangayo di ay sa matag-usa ang koneksyon. When friendship is strong, emotional safety develops. Kung ligon ang panaghigalaay, ang friendship diya sa magtiayon, diya sa relasyon, emotional safety develop. Unsa ganitong emotional safety? But pasabot, ang usa dili mahadlok mustorya. Ang usa dili mangatik. Ang usa mo abligyud siya sa imuha tungod kay kabalo siya nga musabot ka, kabalo siya nga naghandom ka sa kaayuhan alang nimo. Mao nay validation. Mao nay kanang characteristic sa pagkahinigalaay, di ba? I can speak honestly, makastorya gyud tinuod ang usa, maka-share ang usa sa iyang pagbati, maka-admit ang usa sa iyang kahadlok. Kaya kung wani, di ni ma-express sa uban, agoy, muna, daghang tang makita, magpakamatay ang uban. Grabe na po na magpakamatay.
8: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
10: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa pagdamit sa EXL Makabuhay Plus.
11: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun na ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi, mura ka namingon na sa unsa yung sekreto ni mo, Mayor, unsa yung vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Hi, it's Emma
2: Kumay. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules.
7: Halina't magmakabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: Basta healthy, happy!
9: May kasabihan. Let it give love rather than exact it. Cultivate that which is noblest in yourselves. And be quick to recognize the good qualities in each other. Makalaghan pinangga nga makita tag sayubsto ang kauban.
8: Pero every time nga ato ang i-correct ang uban, ang atong kauban, atong asawa, atong bana, hinumduman nato always mag-una ang gugma. Always na-blend ang gugma. So notice the counsel, give love, recognize good qualities, appreciate one another. Ang word for today makita sa Ecclesiastes chapter 4 verses 9 to 10. Two are better than one because they have a good reward for their labor. For if they fall, the other will lift up his fellow. So maayo ang duha gyud kaysa mag-inusara ta. Mao na nga friendship is the key. Aron mo lambo ang atong kinabuhi. Dili lang ang career ang ato ang gina-work out, pati pud ang atong mga kapikas sa kinabuhi. This is Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine. Magaingon, ang grasya kalinaw sa Dios, mananatong tanan og magaayo sa tanatong mga balatian, dalaygo ng Dios.
10: Basta healthy, happy!
5: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!
12: Pabatanan ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kaano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
5: May buhay sa makabuhay!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Sa
12: nagtataasan na presyo ng mga bilihin, sumunod na din ang healthcare, pati na ang health insurance. Hirap na magdiskarte. May mga panahong hindi na natin iniisip ang pagpapacheck up para makatipid. Mga kamakabuhay, payo ni Ate Anne, sa mga nagmamahalang presyo ng bilihin at serbisyo ngayon, pakatandaan, prevention ang kailangan. Iwasan natin magkasakit sa tulong ng tamang diet, proper exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1. Gawa ito sa mga natural na sangka para matulungan ka ma-achieve ang optimum health at malayo ka sa sakit. Sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, ready ka na harapin ang mga pagsubok sa buhay.
5: May buhay sa makabuhay!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: I have it, Makabuhay.
10: Basta healthy, happy!
5: 93.7, this is Heart FM.
13: Heart FM time. It is now 5:35.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
14: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM, balita, pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
15: With heart.
16: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:47.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say that one taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hard FM. Thank you. Charlie Spencer live here at Tunuk Chada. This is your show. If you just tune in, Kening Tunuk Chada is a show for all the musicians. There is a CDO in neighboring cities and around Mindanao, and we are heard in all over Cagayan de Oro City and also in Bukidnon, 93.7 Hard FM. And of course, Facebook Live. We're all over the world. Also, you can download the app, a mobile app. Just go to the Google Play Store and look for 92.7 Hard FM Philippines. Download the app, and then you can listen to us anywhere you want. All right? We'll take a break. I'll be back with more. You and LB, stay right here.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kami mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. Tunog Chada on 92.7 Heart FM.
0: 6:27 in the Saturday night. You're listening to Tunog Chada. You with LB, and tonight we have a father and son duo. Guess that the Charlie Spencer, Charlie Lapis, and of course Kurt Cobain. Now, kani si Charlie taga Ozamis kid ni siya. You're born in Ozamis, no? Or
5: sir.
0: Okay, and then pero nana siya na base sa CDO, pero magulian gyud po ni si Charlie. Charlie, nakatukar gyud po nga sa Ozamis.
5: Katong kwan na katukar kami 3 times. 7-Eleven Heminis, tapos Sinikaban.
0: But earlier sa imong career as a musician, nagtukar po ka sa Ozamis?
5: Oh, kato. No? Twice tay. 7-Eleven. Gika, bali, kami gitanan, gikan diri sa Cagayan na to, na full band.
0: I see. Oh, yeah, si Kurt Cobain, of course. Nasa band, si Kurt.
5: Napod siya.
0: Sa band, ganyan mo, Kurt?
6: Musika band.
0: Musika band. Ano sa may genre ninyo?
5: Bali, cover band pa sila.
0: Cover band po.
5: Cover band pa.
0: Alternative gapon or grunge, no? Or, yeah.
5: Mga bago.
0: Both style.
5: May mga sort of rock nga kwan. Classic rock. Kinara.
0: Classic rock po, okay. Alright, so, can you tell us, I'm just curious, no? Sa may Ozamis local music scene karon dito? Laghan bag gigs? Laghan bag bands po sa Ozamis?
5: Sa akong pagkabalo yun, minus na yun ang kwan sa local music sa Ozamis karon kay unlike sa una, mga 2006, katong mga college days na ako, nagay may organization na ay production po. Karon wala na yung gay nanak bitaw, na wala kayo support ang kwan, nana ba minus sila dili pareha bitaw diri nga daghan kay production daghang bar nga matukoran daghang mo-oper nga bar nga para sa event inana mga kan ba
0: panapay mga gigs dito kay si Kurt mutukar ba yung banda sa dito magtukar sa mo dito na yung mga gigs
5: ang iyang kwan kanang sa iyang parents sa iyang kwan kay naman po kanang imnanan na iyulag convenience store dito po sila mutukar og na yung mga family event gatherings kwaon po sila.
0: I see okay, alright, so ang next song na to is an original. Nakita na ko sa video. In fact, i-play na natin yung song before sa one of our shows before. Ang title ani kay
5: Dasig Choy po.
0: Dasig Choy. Dasig Choy. Ang drums ani si Andoy ba? Though I saw the video.
5: Una yun. Ang una nga dagan na ni nga kwan.
0: Okay.
5: Nga kanta.
0: Now, kani acoustic lang ni siya. So let's listen. Dasig Choy, Charlie Spencer live here in Tunug Chada. Go ahead, Charlie.

0: Heart FM Time. It is now 7:14.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
3: Makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart!

0: FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:31.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
4: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
3: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
4: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
3: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
4: Tumutulong mapababa ang risk
3: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
4: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
3: sa mga tinatamaan ng arthritis.
4: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
3: Tumutulong din na makontrol
4: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
3: Hepa A,
4: Hepa B,
3: pati na ang fatty liver.
4: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
3: Tumutulong din
4: magpababa ng timbang
3: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
4: Dito sa atin sa Quezon,
3: mabibili na
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: sa mga butika,
4: pharmacy,
3: drug stores,
4: tindahan
3: at mga grocery stores.
4: Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E,
3: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Nasa kulay dilaw na karton.
3: Ugaliin din
4: ang pakikinig ng programa
3: Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide.
3: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
4: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
3: Ang sikreto ng kutis na blooming.
4: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
3: Kojic para sa linaw,
4: Gluta para sa kinta,
3: Papaya para sa kinis,
4: at Carrot para sa healthy glow.
3: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
4: at sunflower oil para sa healthy skin.
3: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat.
4: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets
3: sa inyong mga lugar.
4: Hanapin
3: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy.
4: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
3: Glow na todo
4: sa presyong abot kaya.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo?
4: Bili na!
3: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa,
4: hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
3: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
4: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
3: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
3: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
4: magdulot ng enerhiya,
3: naglalayon sa malusog na balat,
4: malusog
3: at iba pang aspeto ng kalusugan.
4: At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
4: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
3: at positibong buhay.
4: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: ay umaasa
4: na sa pamamagitan ng produktong ito,
3: ang kanilang mga suki
4: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
0: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
0: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
4: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi
4: ang kagalingang hatid
0: ng Rice Herbal Products.
4: Testimonya,
0: patotoo,
4: karanasan,
0: maging mga katanungan
4: sa pag-iinom at paggamit
0: ng Rice Herbal Products.
4: Ito na ang inyong lingkod
0: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
4: Kuya Boy.
6: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account. Rice Brand. Saan man daw po kayo na Pilipinas naroon, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli. Sa ating po naman paladudunan. At dyan sa atin, ang ating mo namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre pa mga kaibigan, ang ating mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo mga kaibigan sa ating mga programa. 0969-226-9623 ang ating mga numerong pwede po ninyo tawagan dito ngayon sa ating mga paladudunan. Itawag na po ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang numero 0969-226-9623. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623, yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan. Ngayon na, dito po naman sa ating paladudunan.

Tawag na po ninyo ang inyo po namang mga kwento. Sa atin po namang pala dudunan 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan ngayon na. Siyempre pa mga kaibigan, available na po ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong mga lugar. Pwede nyo na pong simulan ang pag-iinom po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello? Hello po. Magandang kalusugan po. Hello? Hello po. Magandang kalusugan po. Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating mo namang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagan

0: Tawag po kayo mga kaibigan sa ating namang numero 0969-226-9623 yung ating namang numero. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello?
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Magandang kalusugan po, kay Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Ano po? Melvin po, ng Wongpong, Marinduque.
0: Elvin. Tama po?
1: Elvin po.
0: Opo, Tate Elvin, taga Marinduque.
1: Opo.
0: Okay, ilang taon, ilang taon na po si Tate Elvin?
1: Ay, ako po ay 54 na.
0: 54. Umiinom na po ng rice coffee, Tate Elvin?
1: Matagal na po.
0: Matagal na. Okay po. Ano po yung nagudyok sa inyo, Tate Elvin, para magsimulang uminom ng ating rice coffee po?
1: Ay, nadidinig ko sa programa man din na maganda yung rice coffee ay.
0: Salamat po. Yung po mga testimonya ng ating mga kababayan, napapakinggan po ninyo. Opo, Tate Elvin, sa telepono ka po makinig. Huwag po sa radyo. Sa telepono
1: opo,
0: po.
1: Okay.
0: Tate Elvin, naririnig niyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan, kaya kayo po ay nagsimula rin na uminom ng ating rice coffee. Okay po.
1: Opo.
0: Tate Elvin, ano po yung mga nakita po ninyong pagbabago na nasabi po ninyo matagal na kayong umiinom ng ating rice coffee? Ano po yung
1: maganda,
0: mga...
1: Ang maganda po, dati pagka minsan ako po hindi nakakatulog ng maayos ay kuhan. Pag ako pinainom ng rice coffee ay kuhan. Ako ay nakakatulog ng maayos.
0: Mm-hmm.
1: Yung pagdumi, maayos din.
0: Maayos din yung pagbabawas, tama?
1: Oo. Okay.
0: Ibig po sabihin po, Tatay Elvin, eh, malaki na po yung naitulong sa inyo ng araw-araw na pag-inom ng ating rice coffee. Maraming salamat po sa inyo.
1: Opo.
0: At tuloy-tuloy pa rin po ba hanggang ngayon yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, Tatay?
1: At tuloy-tuloy po.
0: Maraming salamat po, Tatay Elvin. At sino-sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Pag minsan po, nainom din yung aking kasama.
0: Apo, yung mga
1: aking mga apo.
0: Yung mga apo po ninyo.
1: Mm.
0: Very good po, Tatay. Tatay Elvin, saan po kayo nabili? Diyan sa Marinduque?
1: Ay, this is Santa Cruz po. Minsan ay napadala lang po ako pagka ano, sa mga kahit po kais na kami ay.
0: Tama.
1: Napadala lamang po ako pagka may napapapunta rin sa bayan.
0: Very good. Kumbaga, nagagawan po ninyo ng paraan. Yan po yung sinasabi natin.
1: Oo, kahon-kahon, no?
0: Yes. Pag may pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Tama? Tama po yun. So, Tate Elvin, maraming salamat. Meron na po ba kayong mga nakwentuhan din ng ating rice coffee?
1: Ay, marami na po nagamit din eh. Di kailangan na hindi lamang po, kumbaga sa kuna, hindi lamang po sila pala tawag ng mga...
0: sabihin nyo na tumawag... Sabihin nyo, Tate Elvin, na tumawag din para marinig din po natin yung boses nila at saka yung mga testimonya po nila.
1: Opo.
0: Sabihin nyo po na tumawag.
1: Ay, wala po. Meron na po kaya rin si Santa Cruz Marinduque ng ano, yung sabon natin.
0: Santa Cruz Marinduque. Wait lang po, Tate Elvin. Titingnan po natin sa ating listahan. Saan tayo pwedeng makabili na ng ating po namang rice coffee dyan sa Santa Cruz Marinduque. Wait lang po, Tate Elvin, ha? Santa Cruz. Tate Elvin, nung narinig niyo po ba yung ating rice coffee, agad-agad po kayong bumili o meron pong meron din pong pagdududa? Sa isipan
1: ko. Kumbaga po ay sinubukan ko naman po. Sabi nga yung iba ay maganda, sinubukan ko po. Maganda po nga ni.
0: Talaga, opo. Maraming salamat. Tatay Elvin, dyan po sa Marinduque, sa mga butika po, mga pharmacy, mga drugstores, pakitanong po, Tatay Elvin, dahil ang alam ko po, meron na po dyan ang ating sabon. Tsaka nung ating po namang 25-in-1. Kung sakali po, Tatay Elvin, ganito, kapag nalibot nyo po dyan, nagtanong-tanong kayo at wala pa po ng ating sabon at ng ating 25-in-1. Kasi Tate Elvin, pati po yung ating 25-in-1, napakainam din po noon, lalong-lalo na dun sa mga... Opo, lalong-lalo na po doon sa mga mahihilig po sa mga matatapang na kape. Ito po kasi ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Eh, tinaguriang po itong strong and healthy. So, sabi nga natin, lalo na yung mga mahihilig po naman sa matatapang na kape, yung talagang mga palakape, eh, mainam po na matikman po ninyo. Ito pong ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sakali pong malibot nyo na po dyan, Dati Elvin, sa lahat ng mga butika dyan sa inyo, at wala pa po ng ating sabon at wala pa po ng ating 25-in-1, tawagan nyo po ako muli at babanggitin po natin sa ating mga deliveries nang sa gayon ay madalhan po dyan sa inyo.
1: Ay, opo, sige po.
0: Meron opo, po dyan opo. Kay Frederick Pielago sa Marinduque.
1: Ah, sa ano, sa... sa ano yun, radyo natin yun, pagka gano'n.
0: Ah, sa radyo. Tanong po kayo doon, kung meron po, meron pa po siyang stock ng adi po namang mga produkto, tatay. Kung sakali pong wala, tawagan niyo po kami muli. Okay, para masabihan natin yung ating mga deliveries na malagyan po dyan sa inyo. Marami naman po siguro mga butika dyan.
1: Marami naman po mga grocery, nasa mga grocery store naman po halos ay may mga tinda po nga nilang rice coffee. Kaso nga nilang ay madalang ako mapauwi, kaya hindi ko pa po naitry yung pagpabili ng sabon na yun.
0: Okay po, sige po. Basta balitaan niyo po ako, Tatay Elvin, ha, kapag meron o wala. Basta balitaan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli, Tatay.
1: Opo, opo.
0: Salamat, Tatay Elvin. Mabuhay po kayo. God bless po.
1: Oo, sige po. Sige po.
0: Mag-iingat po lagi. Salamat po, Tatay. Salamat.
1: Opo, kayo rin po.
0: Ayun. Thank you. Thank you very much po, Tatay. Maraming salamat. God bless. Thank you. Ang kaibigan si Tatay Elvin ng Marinduque ng Santa Cruz. Marinduque po, mga kaibigan. Hello po naman sa lahat ng mga taga Marinduque. Uy nga pala, dumadami po. Mas lalong dumadami yung mga tagapakinig natin at yung mga gumagamit po naman ng ating rice coffee. Diyan po sa Masbate. Thank you very much po sa inyo. Napakarami po nagtitext, nagpapatunay ng kagalingan ng ating rice coffee. Sabi nila, hindi lang makatawag. I-text nyo po kami at kami po yung tatawag sa inyo. Kaya lang kapag natawag kami, out of coverage, mahina po siguro yung signal dyan. Pero napakarami na po nagtitext. Maraming salamat po naman. At yung mga gumagamit po naman ng ating rice coffee dyan po sa Masbate. Ganon din po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Napakarami na po ng mga kababayan po natin dyan sa Masbate ang gumagamit po naman ito. Ang sa akin lang po, kung halimbawa po, isa po kayo doon sa mga napakarami na pong gumagamit ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 at ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Tsaka yung ating sabon dyan po sa Masbate. Tawag po kayo at gusto po naming marinig ang mga tinig po ninyo. Yung mga taga Masbate, maraming salamat. Nako, overwhelming po naman at lalong dumadami ang ating po naman mga kababayang gumagamit na po ng ating rice coffee dyan po naman sa Masbate. Lahat po ng produkto po natin. Thank you! Nakakatuwa lang at taba ng puso, mga kaibigan, dahil dyan po sa Masbate, lalo pong dumarami ang ating po naman mga kababayang natutulungan na po ng ating rice coffee. Maraming salamat, Masbate! Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila? Ano pong pangalan?
2: Josephine.
0: Okay, taga saan po si Nanay Josephine?
2: Sa Argao po. Wala rice coffee dito sa Argao.
0: Saan po?
2: Sa Argao.
0: Siargao. Tama po ba?
2: Hello po.
0: Hello po. Ano pong lugar ninyo?
2: Ha?
0: Ano pong lugar?
2: Argao po. Bugo Argao.
0: Argao.
2: Opo. Wala rice coffee. Rice coffee dire.
0: Ano pong probinsya po ninyo?
2: Sitio. Probinsya.
0: Anong pong probinsya po ninyo?
2: Palawan, Bugo.
0: Bugo? Ano, ano pong probinsya? Anong lalawigan? Anong rehiyon? Ano pong rehiyon?
2: Rehiyon?
0: Rehiyon.
2: Katoliko.
0: Ha?
2: Katoliko.
0: Eh, hindi po rehiyon. Rehiyon. Region.
2: Ah, region. Region. Argao. Argao.
0: Albay.
2: Argao. Argao.
0: Argao. Saan po yung Argao?
2: Argao. Bugo Argao. Bugo Argao.
0: Bugo Argao. Ah.
2: Oo. Oh.
0: Kompleto pong address. Kompletong address. Bugo Argao.
2: Ah, Bugo Argao. Kaya.
0: Cebu. Bisayas.
2: Oo. Oh. Oh, Cebu. Bugo Argao, Cebu, kuya.
0: Ah, Cebu.
2: Cebu. Cebu. Oh, wala. Siya tawag, kuya. Wala ka na. Di ko, meron mo. Meron ka ako parang ng dayon.
0: Cebu. Cebu po kayo, Cebu.
2: Cebu province. Bugo Argao, Cebu.
0: Ah, Cebu. Okay po. Ah, diyan po sa Cebu, nanay. Wait lang po, nanay, ha. At titingnan po natin dito sa ating listahan. Nalibot nyo na po ba yung mga butika dyan sa inyo?
2: Wala, wala. Kasi dali ko. Nakitala ko. Wala, man.
0: Ah, ang meron po nanay sa Cebu City, Liloan, Toledo City, Talisay, Tuburan, Tabuelan, Mandawi City, Naga City, San Remedyo.
2: Ano sa Cebu City, Radiay?
0: Oh, Cebu City po nanay, sa Cebu City meron Diding's Pharmacy, Southern Pharmacy, Universe Pharmacy, New Sacred Pharmacy, Cebu Queens Pharmacy. Sa Cebu City po yan, nanay.
2: Ah, pero wala din sa Argao, kuya. Ba't wala din sa Argao, kuya?
0: Malayo po ba yung Cebu City sa inyo?
2: Wala, Cebu City, Argao. Town, wala yung town.
0: Oh, town ng Cebu.
2: Oh, lungsod, malayo kuya, lungsod.
0: Okay po. Malayo kayo sa Cebu City?
2: Malayo po, dalawang oras ang biyahe.
0: Ah, dalawang oras yung biyahe. Sige po, nanay. Ah, nalibot nyo na po. Nalibot nyo na po ba yung mga butika diyan? Nakapagtanong-tanong na po kayo?
2: Oh, di po natin tanong.
0: Okay po. Sige po. Hayaan po ninyo, nanay. At sasabihin ko po sa ating mga deliveries ng sagayon ay malagyan po diyan sa Argao, Bugo, Argao, Cebu.
2: Oh, Bugo, Argao, Cebu po. Ang kasi po, dalawang oras ang biyahe, kuya.
0: Ah, dalawang oras. Okay.
2: Oh, dalawang oras po. Malayo pa yan.
0: Malayo pa yon. Sige po, sasabihin ko po sa ating mga deliveries. Nanay, pwede kayong mag-order muna pansamantala sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada.
2: Ah, ganon?
0: Oh, pwede rin po doon. Pansamantala habang wala pa. Pero ang alam ko po kasi meron na dyan eh. Sa... Bugo, Argao. Meron na po dyan, nanay, sa mga butika. Itanong-tanong nyo po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstore.
2: Oh, kuya, wala magtanong ko niya. Kuya, talagang sakit. Ako paano talagang mag-ulat akong doktor ko. Pwede yun, makuha na sa rest coffee?
0: Pwedeng-pwede po. Makakatulong po yung araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee. Marami na po tayong mga testimonya patungkol dyan. Ang natulungan po ng ating rice coffee, basta po tuloy-tuloy lang, araw-araw lang yung pag-iinom, huwag yung puputulin.
2: Ang sama, ba't yun ang pera? Wala kay taon?
0: Ano po yun?
2: Bago kumain, taon na sa rice coffee?
0: Kahit po anong oras, nanay, kumain na po kayo o di pa kayo kumakain, wala pong problema. Wala pong side effect, wala pong overdose yung ating rice coffee dahil herbal po yung produkto po natin.
2: Okay, kuya. Sige, kuya. Magtanong ko dito. Pero wala kuya ako ng kuhaan. Matanong niya sa Bugo Argao, sa town, sa Argao.
0: Sige po, nanay. At sasabihin po natin sa ating mga deliveries nang sa gayon ay malagyan, malagyan po dyan sa inyo mismo.
2: Kasi sabihin niya kuya dahil maraming nag-aanap dito eh.
0: Opo. Ipagtanong-tanong po ninyo, nanay, ha? Kapag... diyan po sa inyo, dahil ang alam ko po kasi meron na, pero talagang kung halimbawa nalibot nyo na yung mga butika dyan sa inyo at wala pa rin talaga ng ating rice coffee, tawagan nyo po ako muli at sasabihin ko na po ito sa ating po naman mga deliveries.
2: Paano kuya, pag matawag ko, muli ang token, paano mong dayon, ano man na?
0: Ano po yun?
2: Bakit pag tinawag ko kaya pagkado, nag-ring na isang beses mamati agad.
0: Okay po. Baka po nalusutan kayo ng ibang mga tagatawag po sa atin. Marami po kasi. Pasensya na po. Pero at least ngayon, nagkausap na po tayo.
2: Opo, kuya, kaya ka, binagay akong bota, sabi niya naman, nagay na isang bisit, tapos, maano, ma-offer God.
0: Opo, sige po. Anyway, nanay, ngayon, eh, nakapag-usap na tayo. Ganun na lang po muna, nanay. Salamat po. Ganun na lang po muna.
2: O, sige po, lagi na lang sa taon, sa lungkod sa Agaw.
0: Opo, tapos, balitaan niyo po ako pag meron na, ha?
2: O, sige po, balitaan kita.
0: Salamat, salamat po, nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po, nanay. Salamat.
2: Okay. Oh, God bless you, kuya. O, sige po. Bye-bye.
0: Nanay, nakakita na kayo ng rice coffee?
2: Wala.
0: Nakakita na po kayo ng rice coffee? Hindi pa?
2: Ano, hindi pa po. Kasi, nagmatikimo na ko sa ano, radyo niya.
0: Opo.
2: Siyempre, mga testimonya sa mga tao.
0: Opo. Ilang taon na po ikaw, Nanay Josephine?
2: 57, kuya.
0: 57, okay. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, nanay, dapat tama yung produkto nga hanapin po ninyo para hindi magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo.
2: Ah, ganun ba? Marami ba yung produkto?
0: Baka po kasi may mga susulputan na iba. Basta po tama yung produkto. Dapat po kulay gintong dilaw na karton.
2: Ah, kulay gintong dilaw.
0: Oh, gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, nanay, R-I-S-E.
2: Igol.
0: Apo, R-I-S po nanay, S, kasi hindi po ito bigas.
2: Kuya.
0: Apo.
2: Magkano kuya ng isang sachet yan?
0: Yes po, ang isang box, may laman po ng 10 sachet. Ang presyo po niyan ay nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box.
2: 180?
0: Apo, 180.
2: Oh, nandito ako sa taon, nandito ako sa ano, kasi may gasaro nito sa amin. Pupunta ko ngayon sa mga butika, sana may red na, pagbibili na ako ngayon.
0: Opo, puntahan niyo po yung mga butika, nanay. Basta po, kulay gintong dilaw ng karton, ang spelling po, okay. R-I-S-E.
2: Opo, kuya. Okay, tapos kuya, kumula, magtitik ako sa inyo.
0: Okay po. Tawagan niyo po ako muli, parehong oras. Kapag kayo po ay nakabili or hindi ng ating rice coffee, nanay.
2: Anong oras kita tatawagan, kuya?
0: Ganitong oras po, nanay. Alas 12:30.
2: Ganitong oras. Sige, kuya. Tatawagan yes. Kita lang. Ganitong oras.
0: Yes po, nanay. Okay, Maraming salamat. God bless.
2: God bless po na. Sige, bye-bye.
0: Opo, mag-iingat po kayo. Bye-bye. All the way from Bugo, Argao, Cebu. Si Nanay Josephine, 57 years old, mga kaibigan, talaga. Hindi ko nga alam kung bakit nagkaintindihan kami dun sa pag-uusap niya. Bisaya eh. Marunong na pala ako magbisaya ngayon. Nanay Josephine, mabuhay po kayo. Maraming salamat. Nako, talagang nakaka-overwhelming po yung naghahanap po ng ating rice coffee, mga kaibigan. Isa pa, mga kaibigan, dyan sa Daet, Camarines Norte. Naku, napakarami na din po. Na halos ganyan po yung mga kababayan po natin sa. Overwhelming din po, mga kaibigan, ang pagbili po nila ng ating po namang rice coffee. At marami na rin po ang natutulungan dyan po sa Camarines Norte. Katulad po ng Masbate. Kaya po maraming salamat. At dyan din po sa Catanduanes. Ganon din po, mga kaibigan, maraming salamat. Lalo pong dumarami ang mga umiinom na ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Bakit po tayo natutuwa, mga kaibigan? Dahil kumbaga nagiging health conscious po yung ating mga kababayan. At kumbaga nagkakaroon po ng kagalingan sa kanila po naman mga iniidang karamdaman sa tulong po ng ating Rice Coffee. Kaya po natutuwa po kami dahil nagiging malusog ang bawat isa po sa atin, mga kaibigan. At dyan naman po talaga yung layunin po natin na ma-meet natin yung ating po namang layunin na bawat isang tahanan dapat po umiinom ng ating rice coffee. Maraming salamat po sa inyo. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Hanggang sa muli na magsasama-sama po natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, mga punong abala. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod, lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
3: Ating pakinggan ang isang testimonya ng dating umiinom ng ordinaryong kape.
4: Maganda po yung product po. Yung bowel movement po, po okay na po. Ako po kasi mayroong hypertension. So far, magandang effect. Hindi po ako nag-take ng coffee dahil kapag nag-take ako ng coffee, any brand po, yung mga ordinaryong coffee po, hindi gusto ng chan ko po eh. Nung nasubukan ko po yung rice coffee, sabi ko yung magandang effect ko sa akin kasi hindi nagre-reklamo yung chan ko.
3: Simulan mo na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 93.7 Heart FM. Heart FM time. It is now 8:01.

0: Heart FM Time. It is now 8:15.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manjo, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, hindi na. Tapos yung pagtatae ko araw-araw na.

0: Dati, apat na araw,
1: nagpunta tayo. Apat na araw, bago po kayo magbawas.
0: Oo, pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagpunta tayo.
1: Very good po yung tatay. So, ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
0: Okay na, tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
1: Okay ba?
0: Kung minsan, pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
1: Yung rice coffee.
0: Masarap.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Radio with Heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:32.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:46.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang breakfast, ang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang. Mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imong ang gibati sa una?
2: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako din sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada adlaw yun ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kung magdala pang cellphone, aron magkabawas. Karon paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: With heart.
4: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:28.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Sa na one taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng ating pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinapin namin.
3: Apo.
2: Tapos tanganin. Tapos ito bago matulog. Tulad Kuya Boy ng ano, yung danaka sa pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy. Kung saan, danong besta, isang araw. Tapos malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.